0: wa betcha ka ona
1: I'm ready to eat
0: ke pa tu fitha to retire wa
1: hey o ba gote ba dis
0: ba ona man ra golo bo lela taeng ba na e kudu kudu lena akiti wena se junior jagger
1: yeah na ke fedich
0: yeah
1: yeah
0: ke u ni a e junior jina ke u fedich o fedich wo patela ara ra na outstanding ga bona motho wa ngwe mana mudulu tshile ngwana batho
1: eh
0: mengwa ye 30 a to feja
1: a ke ba manchi
0: a so mara mara a ba to feja mola u tshwele kwele jadila mafelo ke Monday
1: awwa
0: ke manta ga na jadila mafelo la la ro wena we pine mahala a kho eh ba tare o sien wa nyala go tsa o ja hela ah ye fedile
1: e fedile
0: la bon ye fedile di 31
1: 31
0: ke ka mo tshupulo ya chai how now go ja di benefits tsa mahala na icon ha icon ja wena u icon u ipina ka nwana batho bophelo ka mo icon
1: Hey,
0: dia fele tjeng.
1: Ra golo re, uri u bolla ka efe, ka yaneo.
0: Ra golo u bolela ka tabe ya gore gore ke hore ke bolela ka re nyala batho ba ntse no nyala mo hai wa motsira ngwana nyano.
1: O ya.
0: U to tswa wena u tshela mawate. E le tshe jililwa re be a de America re.
1: Ya.
2: Tere u rumeli sha mo depo, ka buile.
0: E ra golo dia ya. Ra golo
2: ke mo de phone ka buile na ra golo bo ga re mo jama no me ke kwa kwala ola wa go dula a khala khala ntjang ga se la pukala ke a khala ke tshe re khona bya tshe ke nyaka ba uri ya diposho ke re mara why come to be patolo ba na se mo de phone wa khumana ba nyala ke batho ba utswa di 9 tsa kwa khule bo America bo Australia bo kaeka Hari fita ri na ri tare ba nyadisha kana go tshe go khumana ba le balwa he ba ilwa re santse re buye re na ba le ba o ke ba nyadisha le tjadilela ba o ke ba ba nyala ri re o lukisha mathata a bo bona ri tuwe mo re na ri ya Australia ri ya kwa bo Germany ri ya kwa bo Canada ri ya o lukisha mathata a bo lena a ingane motho a sa nyale hana mo hae a khumane munyana o mobutsi o re o le swana la o tri la o butse hana mo hae a nyale o ba go ne ba re na nyana a haya iliwi tlalane ana mo hae ka hore lenane na le mathata kwa khule nna nga se tuwe ke le mokhalabe ya le ke tuwa ke ya hora rula mathata a bolena kwa moshoma wate nyalane ana mo hae
0: oh ya hey se nam u tsubo re passport u tsela mawate aeroplane for the why
1: apene e le ka mogwanu e fanta ha o bonolo gore le lo rarola mathata wa
0: tlo fetse ke gone
1: ha le ka tsile
0: re tanya re da rarola mathata ka teams meeting rarola mathata ka WhatsApp call
1: yeah
0: ha ka go bona ha gone oh woman mara u bona tshuri taba ra golo mosa a tsaka le gele gele ka mo se sheo ka mo kgweding ya feta ke ka June tso ya ka July ya re le nyalo le lengwe la mthako mongwe wa ka mo se sheo o nyetse New York hey ra khabishu are gorore
3: difitlile na ra khadio le kotse ra khadio le ratadile khale maneng ka selapa go khale maka satlo le khale ma mara mo motlhae ke dileng ka yona ke re go ka ba jwang ka mo magong ka mo kikar le a bona gore batho abai mahong abai dirapeng ba kitimisha ga ba bona batho ba bua dirapeng ya ba yona batho ba go kitima go mana bile ba kharametsa ba ne ba yang o tswa dirapeng ba kitime ji di jone ka go ja ka kwa gae ke be ke ra re tsheng di jo tshe di tshego kwa dirapeng o tlo go jela kwa dirapeng o sala le ga bona le manyalo a ke la bona ga bona le manyalo kwa holong di jo ma jana di jela kwa holong a ba sa ka gae ba lo a re gae batho ba ka ba go mana ba kitimisha batho ba ke ba tswa dirapeng aba package ba re bana ka go kitima ba fetse di jo lo are ba khayeng di jo di ya go di rateng na ke lapile na ra ga di go se go tlhago mana ke bona ba tshwata ma kitima ba di ba tsama ba tripa ba tlhaile ba jo di rateng mana ba se jo di rateng a ke se perksa go ba ha to ha pe ka tla ka le tsaka le tlangwa la ngkushisha
0: yeah catering ba go dira bengwe
1: ya
0: gore o tlo ja ba dileng lego re bone tabe ya batho ba ba thae ba ba bua ba ba tsena line
1: o ya direga mabaka mangi
0: ya re bone
1: o ya
0: ah o ya ya direga mona kaka thuko tsa ka mbumuleji ka mo
1: ke sa la mo ka muleji
0: Watu watu rijela wana kwa dira bengwa. Ni rakadu ra rijela wana kwa dira be catering ibe wana kwa.
1: Yeah.
0: Akere ri to tusha wo look.
1: Akere
0: to tusha tusha na uja.
1: Oh yeah. Lo dia fetoga e ka no wa phiala ka gore le ke a dimela fa gore gona le ko ngwe bile ha sa yolo le senkeng ba ya le ba ya ga di plate e ba phaka kwa line le basadi e ile diphiri yolo e ge lo re mhlongo ya fetola di ka no fetola e le kwana ha hone botlhale
0: ei no ke ra ga di raibe molao
1: o ya
0: ei a ebe molao ebe molao re bona re ke molao ndu Ona mtata mfowethu
1: o lokile fanta
0: na ri khoboloze re phande
1: ya ne re go di bona kwa
0: okay
4: basadi bo ba barao le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetapelo se lo ka tlaisho ya go re ga re re sepela le lena leto le re le thusa go fola mo thobele FM mo shata wa tsebo le boitsabisho

0: FM Ishiro 87.6 tlafala go 92.1 amukiwelo mo botse e go bona gore setse e ka a le tshetlete go sasa pele re re re kitikile kgwedi ya monnate re kitika kgwedi ya basadi. Don't force it, don't push it, let it happen naturally. If it was meant to be alien ho hute chengwe jadi ko chedi bicha ngore ke di classic to bona fa mo sete wa tswele mo itabisho ke le ke thoma ka re ya ra go le skwa kwa lana bolla ka taba o re fa ba tukulu ba rena machachi a ge banyana ba na le go nyala na ge ntse ka ntle go rwatse gore ke bo mo sha mawatle kwa ara ikona nangane ba sa nyale mo ga ka re rena bura gulu man ri tlore ge go ina le mathata ra tshwanela ke gore ba nna re fofe re ye mo sha mawatle o tla gone gana ara ikona ari yana ga itsenye akuzuru wana rimu chele che 0860002452 ya kibona kare lecho na di line che di mfabu tata ife la ritabona kore na kutadi na kani dumela hayeke tomela femushate
1: kare kitika basaji kitika mkikulu yu agarile wudi tito atitimeti katibu mlangwe ele ukoshika di malo kube ivi masri mule kabu ipsine katonji tutumu ya wucho lebu yu yu agabu wana bakuni mabina tanta gani ba masri mule kapo kwani
2: malo kube sama duma tasa ipsine kabu lebo nekwa kwa fitla mogu tongo bali di rolo rolo che ilongo ditsene kamo karakala pala mshate wabala khoshi
3: be go le thata maraka bakala gore ke belegwe ke nna be a ngwato e leng khosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tshela re di boneng
2: tsore na go khosi efe ja go thuntwa monnagwe ba molata ba re tlogela bo teacher o tlo swara maikarabelo tshe jila efe ja o sa ena lona ngwalo leo la go itokolla manjiwana ka bo 6 mosadi ya ga go ba bothunya spinal cord
3: ba swabe ba le bothateng ba swaba phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo situlo ke ile ka gona go ka ba nyakela mo le mola ba bereka
1: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tutumo ya moshopi ya riana pia ngwatu kana mara na le la masume taro khoni ya phato mari wa ke tpedi masume pedi tsila go thoma ka motso mehlano go itlwa go itiria bo shupa go shiwo go na ka mo tshwela fa mushate o tsone mo ithabi sho
0: a tola from shato wa tiba le witabi sho dumela e tara
4: o tlo go bu
0: a no ga seng khone sa mmam
4: ya buro la pa
0: Okay. E o re go ka bala manganga wa o nya ka o bora go lo batla ba itsene gare a yena a itsene ya go ra fofana mele aeroplane a re no e ra gore re ta re rata ba je ka ka WhatsApp
4: o di tsaya ra go di tsaya ga re go tsaya go mamela aeroplane ke mo di ga mo khala ga mo bua le
0: yale ra ga di o leta ba sho ra ga di o re matjenke kwa magungwa catering dijo di dirwe gona kwa dirapeng ka gore ka mogae batho ba tla thusa kwa dirapeng ba no emela gore bua gore batle baje
4: ba nna ka dirapeng ya go di la ka mo ba bona ga ga di mo tsale a tla ba mo pano di di la
0: ke se ila
4: ke dirapeng ya go
0: e hore no catering di dirwe gona kwa go ba e dirwe holong ka gore batho ba no tla ile gore dirapeng ba ba se gone ke ragadi a se nna
4: awa yo di tshiga ya na no man di sila
0: o ke sila
4: di sila ba ka mpai ma mutsa ba mutsa ba na ragadi le ra go le di pa le di ra
0: e ita ba di ba palela
4: ma mutsa ba ya ba di ba di ba di ba di ba di ba di ba
5: Motor FM. bošata wa tsebale boithabetsho
0: ke tsaba le le na batlele tele fodile metsotso wa mentšinyana re se moyeng a kere be le ka fasego godimo ga taolo ya rena thobela FM dumela dumela o na le tona golo ya maribisi ka fa ya president ya diphiri
6: ya kanta
0: ya
6: ya ga re mara ke le ditlhele ka mo mokgama ka mo re se matlana ga mo
0: le go kae
6: ka mo se di matlana mo ka mo le ke ja ka matlana
0: okay eh o reng o mogosi
6: a wa mo ke mo go tsaya ga mo go di tsena
0: ma mo o go no mo go ja matlana
6: a matlana ke kana ga
0: le re bitsi number 1 matladisa matladisa o kae ra o nyaka okay a tswela fa mo jate wa tswela bo tabisho a right to dumela le re bitsi dumela
6: o re ya re mo le re bitsi
0: na ra re difisa wa Jesu
6: a wa u ya re ana ka mokoba nna
0: wa dandrela
6: a wa di fa mna mo depo
0: ya
6: o ba le malagwa ke le ka mo holi jene mna
0: yes la tswi
6: a tsi go le go fanka ke di bona man ai ba tsala ya ra go le na a di le le na man
0: ya
6: a wa mme ba ra go a ya go na mna sefane na o ka bona mla aeroplane
0: eh ye go le jaba aeroplane
6: a wa mme ke ka ke la re ka ba o na mna mna ya tsi di ba na mara ra go le bana
0: ya
6: a na mme ra ga di re ke re ka ka ra ga di ba dinna
0: ra ga di re no a o jele ka kwa di rapeng ka gore ge re tile ka mogae le ba ile gore ba ba se gona kwa pulukong o tla ba bona mothalading wa dijolaneng ya dijo
6: ene ke nne ke re ya di ya guys ba ba ra bona mara mdepo ke ka re le rapeng a o wa ye ka kona
0: a na na sinna
6: eh ke ra ga di
0: eh
6: ya mara bu de kana ze milago
0: la tsi
6: ga no mo fantastic ga no mo mdefo
0: ya le wa la tsi
6: thank
0: you ga mo tsa a tsi atola fa mo tsa te wa tsa lo mo tsa ke tle re sha joy re sha bona te joy le bona te dia tsona into fana is just a funny thing a station ke sa ga o se se golo golo I go na re re go sele go sele go sele ndi ma chelo anyway ha ba re ezasibu mu ri buanje mu ri buina bondia bondia bondia atsusha o ola atsusha ola ola atsusha ola re re ri a khatlhamolla tumela friend dumela
7: o ni ri bisi ri bisi ai ra mo ai ra go lutswa kwa la lena ke maliena
0: wa maliena ke
7: ke maliena mafana go rena ba go tswa ba tswela mathari le mo ba go khone ka tshela mathata o supila ya dipoloko le tshe re tana mala ka eng go khone
0: a mara poloko ane sa le South Africa ga o dia jwa ngwena
7: a wa ba na ke tshele ja e ke tsone ke ba tshe di khaitse di mo go ba ska tswela ba ba sa di mo go ba go khone
0: a dir ba rena yana ga ya ajwe
7: a why na ba ba tsai sharir ntse ba tola le nna le tsang ba ile a tsua ba ba tsai sharir ni sina ke ba go fetwa ma tsaka ma ra ni tsika mo ba re le rpela ba mo hai
0: ka nnete
7: e na o motho re ga se je mo sadi ke ra lukile le yena na mo bana ba tsuba na ba hai a motho
0: ba ne ba re be re le ka mantwane le diketo
7: ina ba dia tsane ke ba tsoka go tsira tsona na tsa mathuba mo ka ka mo malapeng ra putana
0: mara mantwana o bole o bole bose na tsa ka mantwana ba ntia nna e bana ba no ntia ra golo ke sale ngwana
7: ai wa tsia tsane ko la ka ringa go buya wa tsia ba ile go tsiki dikudu
0: ra re ba le
7: rakhadi wa tsara rakhadi ona ina
0: na
7: nna ke milena go ya di tsheitsari tsa go dira teng ma tsere go tala ding ka bana
0: he bana
7: a wa re go tala ding ba a wa tsene di go go tsholla di ka tsodi tsa yiwa di a tsene ka family ke o le mola mogwaela a wa baneng a wa ragadi a shaitse
0: rago ragadi o re bothata ke gore batho ga ba dira peng ba emela ge re bua
7: a wa na mo go rena ma loka yo wa dira teng u tlo wa u jantu wa na kwa le a ri di ba sa ge di poloko
0: okay
7: na tsa re ka go ke mana ba le mabane
0: ragadi a le yo milene
7: a wa ragadi ya nan ke se go dira to ru go tsaba re a tse di to ri pikwa a e a wa ge se dena ke ha ke a kang ba go re fa me tsa o bua sela
0: ke a le boga
7: ba ntse ke mana ba le mabane ka mo tsa gare
0: ga ke mo tsa gare 0 6 0 2 4 5 2 1 dilo di sepela ka rula dilo di sepela ka lapanta kwa na madilo di sepela ka trata dilo di bua tshisi keng Kari rebele rina Rimaribi shirina Cheza Eko wana richi ya mshi gura budira Masigara wana magoswa na lamara na jesu Afe tuchi Meti ababe ine Ekito uncha kakaraka maswenyeho Ekito uncha kakaraka batata Kutuwa na lege mshi ya ilachi ya wana ba israele Aba kusha ekipita ba isha kanana Eri mari vishi ridi gagabi tola fam dumela mphatla la tjane
8: eh le re di tsike mbankodo wae tela ke wa go mutswala ke ba kwe
0: mutswala tabangajeo
8: ai wa go re yena mutswala
0: yes mutswala
8: Ah, malume ya de gore e bona gore hino le bali mo tsaba wa nna mala ke popane mo.
0: Ei no iri ba tulu mani iu de yona mani.
8: Iri u de mara gore ra re o nei ga tsena mele ke lokela ga re bali mo wa ga zo e to li ya ya. Ei hino ba ga mo kwa no e le tsaba o ya le ba gore bali mo a bali me.
0: Ei bali mo ba gana mani.
8: Balimu ba na mo bona re ke na le ke lokela kan menya na yela.
0: Ba le re ba dolo nge ba nya ba le bona ka mo di next door ba dolo ya khole man.
8: Ba do ba dolo ba go ba ra ke ba re menya na ga ya e le ntre mo tswala.
0: No nya na ya e lewe.
8: No nya na ya e lewe mo tswala nkile ka ka ke.
0: Ba bang ba re di faka madam man.
8: Ai ba ra e lewe na ro de ba ka ra e lewe.
0: Yale rakadi ro kini ka yona ka riri no jawda aliana gwa mabiding
8: wa gore ye na mutswa
0: e mutswala
8: ye rakata mo robano ba der mokolo dwana wa auto go bona ka go lela teni go se go bona ba yana go bona ba ka dire
0: ya
8: o kuma ba go tsirema ene re ka go bona malle mana ba aba ba tsala mabu
0: ya
8: ba tsara ri kan bele ne rakadi re ne ga mo bona ba ba ga ba ga ga ne mara ba sho
0: o di rapeng o ne le ba tswara di kha ke kole ba bang ba ri bile o ne le ba bang o di rapeng ba dula ka ara dikolo yo kere ba enwa
8: eh ro gore we bona re be le rakadi re ke ne ka tswa so le tswana ka re wa le bona ke re la bang ke
0: o le hana jo rakadi ya ba
8: a wa rakadi jo ya ba ke hana ka le ba ga la hore ba no ya re la le bona mara ba ke sho
0: ai ya kwala ya kwala
8: Zambo ala mzwala.
0: Mzwala ariyeze li ribale sek pikara.
8: Gito mas palamashu mtumana wako ana wandraka.
0: Ribale sek pikara mzwala.
8: Aka bale wati ye kanikro mwana isa ikenya gula. Ridi ebile jokona rike wawa muna.
0: Ah wangayo yalla. Riberisi mo yenge eka mabaga narsa zibi.
8: Ai awana mula dumana umana burakari.
0: Ah wakipone de ai wachela lupon.
8: Ai ke tu se mo rona o ke ga o tshi tri ga nja.
0: Ere mare bisi. A ke tsena tshi picha gale ngwana mma ke bong koko no ntahle. E ke na maya mushifa ngwana mma. Okay. Wa tla ke na lwena. Wa bala ke na le wena o litile moago ke na le wena o tshela makhura petrol ke na le wena o tswa mo groovong ke na le wena o tswa mo jolong ke na le wena atela FM dumela mashate mphatlala tsane
9: ganda
0: ganda ganda ke stream row la ke tregere ntwe
9: ke tregere TLB
0: TLB
9: ag mo speaker
0: re bala sa speaker
9: bana bana men ganda ganda
0: yeah
9: ah wa man ganda ganda iwa wana badini ba dzene ni ba ba tuwi ni ba ro ro ro ya zan ro ni kakata ro ro ni kam ro por ro ni kam nuzi ku ro ni ka scoop ro ya zwa
0: gintane ra gholo a buisa rena he ba di mo batswi ka german ri di ya bya
9: ro ni jay
0: ro ni jay
9: a tare ti ro ke le tshwile le ke la mohutama
0: klar ba di mo batsuwe se fufani se le go di mo ga Atlantic le wa tla Atlantic
9: a ke ka di shuwe le wa tla kana go e a re tlile go feng re di le jwa
0: itlo shuba gore ra go lo tlola ta mosepidisi wa fula machinery e ma yeme fula machinery yeme
9: eh thank you
0: ke mona kwa go di momoye
9: a ragadi ena
0: ya
9: a gro bona ka dira ping arte ni ka dikoloi ke ema le ona re bontle mo re tswa mo mogago re credit plate ja rena bontle mo
0: ya
9: e wa bona re di kreile mentle mo la re tsika kwa re thapa matso go la
0: ra phatlalala
9: ya
0: kara ba tswa ba te u shuma kwa ba mara mutala di nwa di jota ba bon
9: ene ba phaka ga ntshi a terna ga re fitla re kumana sheti ba yele ba fola ga tsela ai
0: awa man
9: le bua mo
0: le boelela
9: yo
0: ke mutswa ba buje le chomere tla man lunch ka ekae
9: are tshomile le go bona le le di le a se phaka se tlo go tshomira are ba bararo le itiketse
0: pinda mzala
9: ya
0: ke a le boga le ribishi
9: okay fanta fanta
0: a ke bona ge re tshina station sa sa mama ratwa a ke na mo le tsa Israel ya sa tsimi buroko a bo le shumang wana ma shumang a sa nana go ela gore ba re go ile gae ba fanta o nyakele motswala ga go moshume mo magweng o nyakele motho moshume mo o go ja bolela le maggo a bolela le ba bagolo ba ile stompi sa kwae motsebe a bolela le maggo a bile le tlokwana la mangkhwaru mo molomo e bana ba bi je ba fanta o ri tlisheni je motho a moguta mang fanta
10: Lentšu ke bophelo. Re botšišetša ditheo go tšwa diphuthegong tša go fapafapana.
11: Lentšu ke bophelo la morena le e tla o be le rena ge re go tlišetša thero ka mma Archbishop Molefe wa kereke ya The General Apostolic Zion Church. Thero ye e rerilwe ka letšatši la senyane Agostose ge go ketekwa letšatši la basadi lekaleng la kereke ye ka mosesetšana Mokopane.
12: Re na le mahu a go fapana ka gare go maphelo a rena, re na re hwetše ke tshepo ka gare go maphelo a rena. Rena re khwetse ga motho a sa khumana mushumo ona bile o fella ke tshepo ga motho a tshwenya ke ngwana ona bile o fella ke tshepo
11: go bana le nna rone le suri la ranonga ga e betha iri ya senyane go fitla go ya le some bosego lentšu ke bophelo
10: thobele FM mushato wa tsebo le boithabiso
0: a thobele FM mushate wa tsebo le boithabiso di tiri na le wena re mlo tlotsana fa le go mora go share re tlotsana fa le go Bye Thoma bye Fetcha. Go bona gore go bye Thoma bye Fetcha. Ke na fale. Vusi shangar dance mzabalazo. Ai Chesa. Electric man. Go me na go bona fale. Denko, si Denko sare. Wa shum kuku.
13: Hey, hey. Kume mkuku ina paisa.
0: ba re phuma mkhukhwini wena baizana o bona ukuthi mkhukhu washa okay ge ke bofa o tlo botsa mputsa re thoma ka ifeng ba ithoma ba fetcha something wrong with human nature.

0: ba la tedi le batiele tshe ba lena ba kon le a a yo peli le na le ke fa seme ya mamotsi a re go 1 2 3 4
1: me matsale e se ke wa mpurala
0: aye ye
1: kitile wena le rana le di kitishite matsata motho wa ka
0: aye aye
1: kitile wena le rana le di kitishite matsata motho wa ka
0: aye aye Matele tiba tloro mo tsare go di mo ga 10 le mo fa bokana.
2: Hallelujah.
1: Yo bala na yeng. Ey ey ey. Batu ba tsana. Ba buye ba tsare la ne. Yo yo yo yo. Kitile wena le na.
0: Are you yo
1: Motiwaka watubeha yo Motiwaka watubeha yeah I go
0: okay ba a ke nya ka gona ba motse wa ka mo hatsa ke ke mo rata ka
1: ya ka ka fela
0: meletate
1: ke le ntusetse yo buang le naledi wa ka buang le naledi ke le ntusetse naledi
0: Tusa. Okay, I told a friend was at what some of the time shows and I'm telling you, I recall her already. Do Mala Matelich.
3: Oh, Mr. Lilich.
0: Do Mala.
3: Elegana.
0: Rowan Elegal.
3: But I don't know if I'm going to take a break over. Don't you know my name yet, man? I'm going to go.
0: Yay.
3: Hey, we're going to go.
1: Resume letter, Kakwali, no problem.
3: Ele go se ke se fae ke pele di se tshola o re di le ga go tla ka ta 80 go ma go ya o tena
0: o mo mo vile 80 cha pele di tsao act go ina no o
3: ke pele ba ba le mo di go ke tsao re o ke le di le ga go tla a sa le go go tla ni ka ta go act go ina no re a ke tlo ba so o ke go ina no ka ba di se
0: Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma ke mafang tsa mamotsa
2: wa tsa wa tsa mmana mela wa tsa wa re khotsa ene wa tsa mudimo go tsutsupile o skwa tsupile mo skini sa yo
1: ke a leboga ke a leboga mesho
2: wa tsa o fela ong ga se re thabo le tse jone tsa
0: dumela mthelechi
3: ba le ri fantastic mo depo
0: ei
3: abo wa ntere o ntikere ke mo ground te fela la mo
0: ka nnete abale yena
3: badna badna ntlo ntlo ke mo mana mena ka badna
0: ba udwa abale bona
3: au badna mama la la la kwa re ke ni le tsiba go tsa gore
1: a ba re tswile ba re ka kwa le
3: au ba dinga na di re le ba mo di mo ba nalo ke le tsima khase ke le tsia le ya ke e ba le di ho nya ka mkhono le bana ba rena ba ba ba ba ba ke le le le ngona
1: au ba ra le bo ga go tla ba jwalo papa
3: ke le bo bo ma di tsara ba le mo di ba di alo ke le tsima khase le go bela le mana tswane le go bela le mana tswane go di ka mo Oliver
0: okay latswe
3: thank you fantastic
0: okay I'm sorry mo ba di tsoma fela sho dumela
4: tsabela
0: le kai
4: Ora
0: nna ntse. A tshwere ga ba fa di ntlago di mo ga ga le sone ka mogwe ba ba opela ga gona.
4: Mothalo wa mushita metsa mma mongwane ko ena sene tsa matuele re mo fa 10 after 10.
1: Wana
0: mpa. Ya ya opela. Eh bana. Eh bana. A ba ya le ba tsantse ba tloela skim sa me ba yo opela.
4: Yeah. Bona. Bona o fa ke fantastic.
0: Yeah.
4: O fa ke nna kwa di wa mananela ka mama wa ke motalo wa mushita le
0: ah wa ne dia wa ne o jalela ha e jo ah jalela ga ho ya
4: bona
1: ka sele
4: bona motalo wa
1: motlalo ga wesh
4: kuri o mokwena mushita me tsa mama le ngwane ko na sene ka matsela
1: ah ah
4: ha wa ke mama ka o raka o fika mwana bo mma ko raka le yena fantastic ke mo raka re fa dipeletso
1: ya le bo
4: ya le bo ko ena ya hesho ke go di mananela ka mama wa sharp
0: yeah I no tsara mafelo se thobela fendi mele
3: yo yo bana fe
0: e tsara
3: kana ga dore
0: all right man
3: me mananela bona bo ja ke tsama bo fela ka fa fa de so wa mananela wa pelo
1: ah
3: la la bona bona ka fa de sa ya u di buli buli mu
1: ka le bo ka papa
3: o fa lo ra lo da lo bona lo da mu ba dang ke ba ra sa u bo skin sa
0: ya mara ar tsene ga ya ho pela yi o le mo fa bo kae
3: ho pela ya ya ya pela Namu paga fela ga tsala tsela. Nam tsala tsela ga se lo ba rumba bo kae.
0: Eh.
3: A e pela fe. Ke jo se manu kwa da ka mo la ring ka ka mo.
0: Okay. O ba dis arnela ne le bona mo le. Okay. Re bolela le bona. Mo le tsa mafelelo. Ga di se tlhana dumela.
5: Mr. Fantastic le
0: Khadi Setlana.
5: Mr. Fantastic ke ya go gala.
0: Khadi.
5: Yebo.
0: Okay. Re ka re molechele na mafelelo e ka ba eng mama. Molechele na mafelelo.
5: Molaetsa wa le tshatshila le hona so mafelelo.
0: Oh ya wa mafelelo. Wa mafelelo ke go vaiwa me. Yeah.
5: Awa na molaetsa wa ka gore go re ke tla tsoma bolela ka rena ba sadi ne gore le tola rena ke le letelele ene mmere kwa rena go montsi ene go mogolo jwa le ke nya ka fela gore re ke re me go senene re lebelle ka gore re lebelletse bana ba rena ba bannyane ba ke re ra ba tlokomela ra tla ra lebella gore re belega le bana ba ba shimanyana ba ile gore ba ikwetsa ba le on the other side of the fence jwa le re le ba sadi re kitimile re a tlhakana re a bolela re lwesha GBV re di a dilo tse dintsi jwale ke nako ya gore jwale re ke re lebelele ngwane wa mushima ka gore ga gola o golela go gobatsa wo wa ngwanenya jwale the only way so now always say I advocate for ngwana wa mushima gore ke kgone go protect ngwana wa ngwanenya yeah jwale ke se ke nya kang gore mo basading le ha le bona meiki a lwa a re he bashimane ba ka bashimane ba go godisa bashini ba bagage gore go gone go tlokomelwa bana ba ba banyana so le heriete o mo gore nna ke godisa bana ba bashimane ke na le lengwana wa ngwanenyana so ke nya ka gore ha ba le kantle bana le ba di ba gora ba bona ba banenyana a tsebe gore ha sa nya ke sesi a ka kwishwe botlhoko a sa kwisha le o
0: mo
5: a re go di sheng bana ba rena ba bashimane ga botse gore le kgone go lwa ntwa e leng gore e re tseneletse re re le ma Afrika borwa re le basadi re le banna re a gamalapa malapa manga tubega so let's go back and rebuild our homes
0: o ba du smletsa ga go wa mafelo go bona ka
6: re nna ke nanya ka fela o no le boga gore mama Hired re le boga gore o khone o fitla ah re le boga go di ka ma don't merishetse ntate Afrika tswai
5: don't
6: merishetse se se ntate mo sheshe mo kopana gona mo tjore ke morrata too much
0: mhm
5: ka nnete re a le boga
0: mama na ba mpika mo difo
5: ya wa ke kwele wa difa ka nnete go bona wa difa ka nnete
0: ba mpika ke na le maina manje
5: eh
0: ba re ke nna tuna kholo ya diphiri
5: okay.
0: Mm. Ke nna president ya Maribish. Ke maina ke filwe ngona. Ba bangwe ba re ke the archbishop.
5: Okay.
0: Archbishop wa Maribish le gaga. O ke le dikone lakho.
6: E dikone.
0: Khadi dumela, khadi ya sehla dumela.
7: Khadi ya tsetlana itsogile ga botse lena ka fa go bona.
0: A go no fitla go nna.
7: Na ke tsebo ro dira galang fela na ke le kwa go tsiya
0: ka fao jo beke okay pele ke tlo bo le channel ya o tla tla a tlo tsena mama e re kitse se ba ka se ke le leboge kudu ge le gonne go fitla ke go tshotlhe tshe le tabang le di dira modimo a le phadimo se tshe se fahlego modimo a le bontshe le rato tjolang pele ka moshomo o lu dirang modimo ke yena a ile nga re ge le belegwa le tla mo lefaseng le putetse di atla tsa lena a tsiba gore ge le tlo di phuthulla ke eng tshe le tlo fang le fase e bile gape modimo ke ena tsebang gore destiny ya lena ke feng tshe ke lengwe le lengwe ge le phela le bogang for church le uwe go bana tsha go sasa ditseba ke modimo fela ke modimo a tsebang go sasa ga motho ke ka fa o kereng le bogang church le lengwe le lengwe le o le sa phelang ge le tsogala gona go bula mahlo ireng modimo ke a leboga mama re lakala tsa mahlatsi le matlhogonono nka sire ga ntshintshe go tle mo dira ga tshekete ke re re gopela di nomoro tsa lang ka sire le ba fe di nomoro ka mabaka a tsebang ke nna
5: a wara le
0: to la fembe chatte una bele ke ke ye go sha e khetile ke nna ke ke lentshang ka yone ke a tswa le nna le be le nyakile buhle kana ke feela buhle le be le nyakile
5: memeza
0: ya bona msadi u tsuri style mfethu
6: ya
0: chuma memeza batho
6: kurebana kheba ka mmona gore u bina beng batla ke khono le moga gore motho wa tsoma motho ga tsoba stirisa ga go mmona a diragatsa ile mama putla wana gana gore ke motho o mohuto o itseng
0: fa
6: ke motho mongwe o mo different
0: ke gore ho le motho tsiba ra o phile a o ke philele go phela o phela le batho ba bang ke ka fa ho tle go fihlang e ba karolo ya tsho di bonang as long as tsho di bonang ile tshe botse e ba karolo ya tsona o no gana fela tshe leng gore di tjoletse le mara tshe di botse e ba karolo ya tsona o be motho a ka tsa phela le fasting
5: e
0: re pula le fase go dira tsana fase
5: ka
0: nnete ke mo go lodi mo e no ba nna ye ke le la langa yona ke ska tshaba mfanaka ka bsa das mo lona le Mackenzie kula wa rhythmic element ska tshaba mfanaka ka tshaba dai ding
6: ah Mackenzie man

0: उसका अच्छा भाव खुदा मर रहा पहले कर्कबलेलो है ना कस का कितने का स्टाइल से एक और एक बस बोले लो बाजर खाली बच्चे लड़ते हैं मुश्किल
1: pele
0: o tlo re bojaro tshwereng dumedisa mme maphutla ka fa
1: bomaleetso batho le tsogile bjang
2: aowa re tsogile re ka kwa lena setsi
1: aowa tsweetsweng re a leboga re a leboga ge le re itse telefounu
2: ee aowa le nna ke leboga re le ntaletša kere
1: aga re a leboga
2: thank you
0: okay o re tshwaretseng nase
1: le kono re na le ba a itse ebile gape re tlo ba re tswela pele ka tse dingwe tse e le go di tloga di ama rena bele ka basadi kgweding ya basadi re lebeletse gore fela re bale le bana mmogo fantastic gomme ka morago wa kgwedimana e le gore dijalo tse pele ga botsen re a kgaogana ke kgwetsa lenyalo pele bjalo bangwe ba rewa ngwana a šha lekua ga ikuang ke thome bophelo ka leswa ka gore tlo khumana e le gore papa go o nyaka go mmona mola e le gore ke khumane motšhimo sa bophelo ja bangwe ba re aowa nka tsogele ngwana ka tsena ka mogare ga lenyalo
0: lešhakae ka batho ba baswa
1: a ke re di a fetoga o tla reng ke bophelo
0: wa tshwanke difetoge
1: ke bophelo bo bjalo
0: ai man ke re gotelelaneng man ga ding ke re gotelelaneng man a ke re o rile ke tla kgwa le ena
1: gape tla ko go botse pele tse a re bolela mantso a ke tla kgwa le wena bana ba tla bo ba phela re le motsholong ee bjele ke mokatsa motswelo ka sepele ga botse a tlhabela pele wa tlhabela pele
0: motswelo o sa tlile o le bolaya
1: ee a wone o tla nama e le gore o dira gore leitsatso ka ditiro
0: botele
1: jupiter
0: lesea tse re bolaya motswelo ke le boja nnete o botaletse ko bala gape go sasa batheletše nna ke a le rata modimodi o re rata ka moka bye bye
3: ke a le dumediša ka moka ka leina le tletšego maatla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nasareta. Amen. Apostle Bridget Hawkins Hospital Ministry mo Polokwane. Batheeletši ba Thobela FM a re yeng gote re hwetše lentšu la morena bukung ya ditiro tša baapostola chapter 9 verse 41 gomme yona e balega ka tsela ye Petro a mo swara ka seatla a mo emiša a bitša bakgwethwa le bahlologadi bale a mo tliša go bona a phedile halleluja Petro a mo swara ka seatla a mo emiša a bitša bakgwethwa le bahlologadi bale a mo tliša go bona a phedile Modimo wa rena re leboga lentšu la gago lentšu le e le go mahebetšwa ke wena ka sebele lentšu le le na le maatla lentšu le le a phela lentšu le le a phediša a letšwe fela la folotša a letšwe fela la tlhoka nepo ka metlhaeletšwa le a phušula ka metlhaeletšwa le a robelela ka metlhaeletšwa le a fetola le pelo tše e batang le a lefuthumatša e re bibele ya ka Petro a mo swara ka seatla a mo emiša ee halleluja Petro a mo tshwara ka seatla a mo emiša a bitša bakgethwa ka moka le bahlologadi bale ba be ba golola bahlologadi bale ba be ba lla batho ka moka ba be ba tletše ka meyekgo ba robegile dipelo ba tshwere dišupo tša dilo ka moka tšeo Thabita a ba diretše go tsona a mo tliša go bona a phedile Modimo a khutšo a re šegofatše Petro a tliša Thabita go ba dumedi le bahlologadi ka moka ba be ba tletše fawe batho ka moka ba be ba tlile ka go kwa taba yela ya gore a sa le gona a mmušetša go bona a phela Modimo a khutšo a re thuše mma e ka re Modimo a ka phediša maemo ka moka a o lebanego le ona e ka re Modimo a ka re thuša bjale ka bomma e ka re Modimo a ka re maatlafatša bjale ka bomma e ka re Modimo a ka re fitlhelela bjale ka bomma a re bolele ka mamang mang le mamang mang e ka re modimo a ka re fitlhelela ka moka bja le ka bommabona mamotlha mediro ya Tabita e mo tsositse mamotlha boikgafo ba Tabita bo mo tsositse mamotlha boikgafo ba gagwe go tseba go kgaogana e le mokgwa wa go fitlhelela batho go fetotse maemo ka re ga bophelo ba gagwe nna ke reng ena le wena mma is never late re ka fetola dipelo tsa rena ra fitlhelela batho ra thusa batho ra phela ka shebe-shebe le batho ra gokara batho ra rata batho o ka se thuse batho o sena lerato la bona gore o tsebe go fitlhelela batho o tlhoka lerato gore o tsebe go thusa batho o tlhoka lerato gore o tsebe go ikgafela batho o tlhoka lerato gore o tsebe go tsola jeresi o apesa motho mongwe ke sešupo sa gore o na le lerato e re bibele ya ka Petro a mo swara ka seatla gomme a mo emiša a bitša bakgethwa ka moka a bitša le bahlologadi bale wa tseba a tliša Tabita go bona a phela a tlisa Tabita go bona a buša moya a tlisa Tabita go bona e le Tabita yola ba mo tsebang Tabita yola ba be ba mollela Tabita yola a beng a hlokofetse na ke reng na ke re le wena mma re se ke ra dumella go gwa re sanka ra fitlhelela maphelo a re ganeng ka rena bjale ka bomma a re fitlheleleng batho a re thuseng batho re ba tseba re sa ba tsebe re ba rata re sa ba rate thuso ya rena a e re bolelele e ka re modimo a ka re thusa bjale ka bomma ra fetola setšhaba modimo a re thusa bjale ka bomma ra ikgafela batho ka moka modimo e ka re a ka re thusa bjale ka bomma a fetola dipelo tsa rena amen modimo a rena re a leboga go fitlha fa re re Ebenezer re thuse modimo re gaogele o bo re lebelele ka la botho bjale ka bomma ka leina le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen.

0: bialo ka mehle mara gešo nnete ke gore le sa ditlwa pele go thiba theba le nakana le lanla se shupa nako ka mehla le tarigele le gare le re tsolela metsotso metsotswana di iri matjatji le dibeke ya ba ile gore ka nnete nna le wena mothelete mo gae re khwetsa gape sebaka nako e botsema ga gešo ya gore re kopane gona ka fa mafateng a matelele a di ele moya e le go thobela FM yaka ya gago ya rena ya lekgotlagašo la Aforika Borwa le mesong ya lekono ga di yetsetlana Kaitogo Morwane wa lelotšha wa le amogela go la thuto lenanego la baswa ka masala youth ke yona ga ke nnošime ga gešo nna ke šoma fa le Isaac Mashila. Isaac Mashila ke motsweletše mogolo wa mananeo a thuto le gabjele ke nnete re sansorišane mmogo ebile gape re leboga re a leboga moruti re a leboga le wena Mr. Fanta stick ge o kgonne go tsoka le bathiletse ba rena mesong ya lekgono kgaetsedi yaka eyaka nnete o name o khutša metsotso ela gabjale ke e senyane fela go itšela gona kwa eng ela ya botlhano ke a dumela gore le tsogile ebile gape le a tlapa ebile gape le tlapile ka ge e le gore bangwe šetse le tswile magagešo le ya mabakeng a lena go fapana batho ba go tsena ka mogare ga mešomo ba botse ba tletse ka mafolofolo le lethabo magagešo ebile gape bankgabose tlhapang tlhapang tlhapang le thome letšatši la lena ka mošito magagešo bathieletši ba gona ba o ile gore ge ke bolela gabjale le bona ba itukiša ba ya gona ka fane malapeng a ba o ile gore ba wele ka mahlong bathieletše re leboga maitapišo a lena re leboga thego ya lena le baimana ba tlape ge ba ye gona kua maokelwaneng kua e be ile gore ka nnete ba fa baoki le dinga ka mafolofolo a gore wa ba namaile gore ba šobana le bona ga botse ka kgotso ntle le mašata ka seripagare go tswa gona kua ereng ela botlhano re tlo ba re amogela ba IEC magagešo ba o ile gore ba thegile lenanego la rena la youth ke yona fela ke nyaka gore mo seripeng sa rena sa mathomo re tswele pele go nama re thumeletša meketeko yona e ya kgwedi ya basadi bathieletše re le baswa re tsena ka mogare ga dikamano wa tsaba ge re gola ya ba ile gore ka mogare ga kgolo ya rena bile gape le masiana a ba gona ge ntse re raloka bjale go a fitlha mo ile gore ke moka mongwe le mongwe o tšea leeto le le itseng la bophelo re a kgaogana ge re kgaogane ngwana ena o di ba gona bjale basadi a re boleleng a re boleleng go na le basadi ba o ile gore wa tseba ke moka ge ke moka dikamano tsa bona di fetile ka tsela ye matlhatsi a di fela e ba gona na re monna yo la go bona mosadi yo moso a nyala ke moka le wena ka molehla gore le wa nyalwa bjele ka mosadi go na le batho ba re go gape bophelo ba bjele ka se bogone bophelo bo fetogile taba ya go kumana ile gore ke moka o tsiya ngwana wa gago o tsena le yena ka mogare ga lenyalo o tlo kumana ile gore tabe ga botsi dira gore lenyalo la gago se se pele ga botsi ye ka one motlhomong ke gore o tsiya ngwana yo o mo feta tatawe tata go tla bona gore na e ka ba ile gore ga botsi o shoma shoma bjeng ena ba re ngwana yo ka motšea gape goba wa motlogela le batswadi ba gago le tsebe gore bana ba ga ba lekane go na le ba bannyane go na le ba o ile gore motlhomongwe ba gotse ge ba gotse ke moka ke khumane lenyalo shebiwe motho ore wa nnyale magagešo bana ba baka ba goba ngwana wa ka o botsebotse ge re fana maele re lebeletse bophelo ba bjale le ka fa ile gore batho ba dira dilo ka gona le bona taba ile gore botsebotse e ka re šomela ra ba le khutso ka mogare ga manyalo a rena e lefe e le ye ya go tlogela thato le batswadi ba ka kua ga madibana na ka sepela motlhomong ka ya gona kua ke ya go nyala gona le bona ye kaone ile gore motlhomong ke tse thato motlhomongwe ke mofe tatagwe o tla bona gore yena o šoma bjang ka yena ke efe ile gore le bona e tla le šomela goba le bona e ka re šomela bjale ka baswa re lebeletše bophelo bja bjale nomoro e gona ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 bile gape le ka šomiša le letlakala le gona la Facebook la Thobela FM yaka ke moka ya ba ile gore wa re re namile ke moka re diotšhela spice gore re fitlhe gona kua re ya go gona kua ke moka re le gare re agana ka tše dingwe tsa bophelo mongwe a re a wa na monne mongwe a ka setle ka maaka ka mo a tla bona ngwana wa gagwe bangwe ba re atlhe a kere o nyetse mmagwentse o tseba gore o na le ngwana re tla šomela ke efe
1: youth ke yona le Kate Morwane mokibelo o mongwe le o mongwe o thoma ka iri ya botlhano ka masa go fitlha ka iri ya botshelela mesong
2: Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso.
3: Para o le sego ka gare ga go imelwa ba sadi ba o balla go sa masetlapelo se lo ka tla isho ya bong re ga re sepela le lena le to le re le thusa go fola mo Thobela FM.

0: ba re tlhokomela a be careful ke double travel ana le ena e mongu Africa ba la tlhela ka mogare ga metso tselo se shipa magare se go itlo gone kwa irinyela ya bohlano nomoro she ya mogala ya 0860002452 ke ga re ke le ka go lebelela mo la go letlakala la rena la Facebook awa e mologare ga dile go no shumile byang ga ke ibone ga ke ibone e tlhogopoledishano ye fela ke tla tswela pele le lena fanke ke namile gore ke a ikopa ke latlhela go letlakala la ka la Facebook la Kate Morwane ga le ka tsana gona fa we ke moka ke dumela gore wa re tla nama ile gore re kgona go shumishana ga botse ke bone maikutlo a ga re a tsena e yo mongwe mosadi wa lla o salla o rwatswa ke ke nyetse ka ngwana ga ke na khutso e ngwana ka o botswa sela le sela ka mogare ga lenyalo na ga ke tsebe gore nna ka ba ile gore ga botse ke tla la molelwa ke eng ngwana yo a shale le ba re shukwa ga ena go ba ke sepele le yena re lebeletse bophelo ba bia bia le magare sho le tsoke le ga botse ka moshata e thobela
1: kama hawa mudi
0: are gaitse diaka
1: le kae motswadi waka
0: re gona le kae
1: a wa re gona le bolela le Jensen Seko
0: are Jensen
1: e motswadi waka bo phela ba jwa le hey wa tsiba are be honest re le batho
0: re na nnete ge re le batho
1: e a gre motswadi waka he ke kopana le wena na ngwana ke le monna wena ona le ngwana
0: e
1: go re dule fase re lebelle matlhakore a rena and then le wena e be le o re ngwana o mo rutile ga botse o mo godise ga botse ke lebeletse lo polelo ela ya gore ka bosio ngwana o fetsa botse a nna gore nna wena ebile a o papaka jale e tlo ntshware boa mola le gore e ke lebelela ke o kry-ile ka ngwana ngwana o le gore ebile a ntlhompe
0: le botsebotse o nyaka goreng
1: ke nyaka gore ga botse o tseya motho ka ngwana e nyaka poledišano ye e le gore he le tlo dula le tlo phedišana botse sa kry-a le gore leago ya go yana ka baka la ngwana
0: yeo ke dumela gore batho ka moka ba o ile gore ba ka mogare ga manyalo ka bana ba bile le kwano e duba gore bophelo ke bophelo

0: tulo mo kreile ka suggestion le hore o wa motseba re okay o so then o tswela pele le yena
1: a re tsema bankele re go leboga kere
0: ke a leboga mo wa modimo go
1: a re ma bankele
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgontišitswe ke borra saense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le simolola kgatelelo ya monagano se e tlhatlhetswego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo. Lerumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dischem, Clicks le dikhemising tse dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
4: Bula mabadi, homo boloka bjalo ka boss, rebuild it. Kuja aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mi huta e khetilo go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September, re stoko se sa lorona. Bona le dipielo. Boss deals, di thomile, rebuild it fela.
1: Re tšelempele magagešo a re tšelempele ka mogare ga metsotso ye masomepedipedi go itswela gone kwa ereng ena ya botlhano go na le bathiletsi ba o e le gore ba tloga ba letša ka bontsi tlhalena letse go ile ga botse ka mošata e thobela
5: yo bana ga di etsetana bana ke neng ke boleelena bana
1: a re le amogela le sa le ga botse
5: bosale a botse monokwana seitsoso ka mola rika ka mo
1: re le amogela manokwana
5: mona ngwana yeso kgome tsamaya le namane ya epese
1: Pudi ba reka setloga le potjane kua morago kua motheletse o rialo mo letlakaleng la Facebook
5: me potjane to ja ka thogo
1: e tla tlhoka botlhokomedi
5: e jaaka motlhokomedi ngwana a robetse bosilo bongwaya a phaparanya ga re tsene mo lelengwe
1: bjale le reng ka gore re lebeletse bophelo bjale o ka duletse di apala lena gape o ka re di apala bile gape ba o ile gore ba tlogela bana ba re wa tseba keng re duo efoga mathata a mantsi ka gore ge o le ka mogare ga lenyalo manokwana o tlanama ile gore o waletsa megala a sa fetse a re kenyaka go bolela le ngwanaka ya ba ile gore bjale monna wa ka ka mothokole le yena o thoma o befelwa ba re ngwana a sepelele ba manokwana goba a šale kua gešo kua
5: ngwana o tsama lo ba kwa ba yang e a le tsa ronya ga ngwana ha eng ka motoetsi a se a mojia
1: e gape tsho di bapolelo ya ba ile gore le ditokelo tsa ka mona ge rena ya Afrika borwa re ka re ya di lebelela molao re ngwana kwa tatago gape bophelo o fetogile manokwane
5: ta re ngwana kwa tatae I am a ska ya kwa o de mutola lo bola le mutsali o batano ronya go bona ngwana ya bona ngwana be le ka hore le nna re ga tshimolo ga re ma ja batho ba re nya ga o bona bana e bona ngwana
1: bile tharollo keng manokwane go di mpotsa gore tharollo keng ka gore ge nka dire ke ya nyalwa le thatswana o wa ka o ka dire ke ya sepela re tla gona ka fa manokwane o tlo di khona o tlaisha ngwana ke mo hore ke mogolo
5: Mothanya ga o bona ngwana a ya tsamela mo police e tsere mo police ba tshidile tele ngwana o la re ka re ba tsaipile matana be le ngwana nyana motho ro ba la ngwana a e gore o ke tsaka tsaka lo ke ba re tsaka tsaka lo ke ene
1: monno le lena ka dore wena manokwana o tla robala le ngwana ka se ngwana ga wa mathi re fela re dikwa gape di ya diragala
5: ndi ya go bo bo o nya ga o bona ngwana o ya mo o tsanya tsamela ba mo police ba tshidile tele mo le mo Ba di le tsho mo lomwa ga.
1: Mapodisa ga pe mama ba ho duatla ipsida bana ba tletse le fase ba le ka ga ruri ka dite ba re mapodisa a sepela le bona ba ya go bona ga hona molato ke le boga maikutlo a gago.
5: Ba tirele ke ga re mutlo re ja ga bona bana ba mudimela la la a e ba bolaya.
1: Ei are se ke mathata re le boga le tsogile ga buse ka bo sha tsetobela.

0: Bjale go thuna mane tsa le khono dina le ditokelo dina mane tse dinya ka go bona gore na e ka ba ile gore ga botse di tswetse biang dina mane tse dinya ka go bona gore na ga botse botse re tlhakae
1: dina mane tse dina mane tse ri go tsheka ka ditokelo tsa bona ka bakala gore ke di gore shitse
0: bjale yeo le ge re ka enga nga mo siale moeng ra e gatelela nnete ya taba ke gore ba so ba se re bothatsa ba tsene ka mogare ga manyalo le bana ga gona khutso bjale re nyaka go tla ka tharollo gore nna ga botse botse le reng re reng manyalo a bona a thubego go ba tsheba na ba ba fe botata go bona go ba ba shale kwa ga ga bo bona ge ba ile gore ba tswa di ba gona
1: eh ngwana a solo go shala we will ask for if we the tawe
0: o sepela le mma
1: o sepela le mma we ke nna ke ile go yana ka mo ka moratile ka bunyetse ka mo fepitse bana ba ile ke sa mo fepisha bona
0: Tata go ngwana o a itla re ke nya ka go bona ngwana le ile go shuma biang biele ka tlhogo ya lapa.
1: A bjalo o tla ba ntlela go. O tla ba go tla botsa go nere go tla ba ntlela. Ka mpana gore go palela kua ke sa ba bone. Ile ke ka tseba.
0: Biele o nya ka gore le tsebe gore bana ba ke ba a morwane.
1: Gilbert ba se ba tsoa.
0: E a go nya ka gore le tsebe ga e dirise pirilo wena wa tsebe gore a se ba gago ke ba a morwane. Itsa mega swele metile tshitame ga swele na ba sa di le mokae ka gore go thuga le na khutso ka mogare ga malapa bile le re wa bana ba ba duwe shala batho bisho mm aris le tsogile ga botse ka moshata thobela
2: ka di tsatsa
0: go nna le bolela fa sibiang le kae
2: ora le kae mabo ga mabo
0: a ge re le amogela gaetsedi ya ka le tla ba mafelelo gape
2: eh ai motho a sa tlo fetse go bolela fake
0: mm
2: o bolela nnete ya go tlhoka bana ba tsefo ge wena o ga nne ngwana motho wa sa le kampe ke a mo godisa ge e monna o thoma re ko wa gagwe a e bontshe botswane
0: mara ya ba ile gore o bolela maaka ge a re ke wa gagwe
2: gantse ga re bolela ka ngwana re bolela ka gapa go fetisa ngwana lefatshe a se selo selo ko go mo godisa
0: ebiele ge re e bolela ka moya wa setho mare ge re bolela tabataba ke gore ke ena tata go ngwana yeoko o na le tse dingwe le re kanganga bosego le mosegare ga di fetoge oa sona le bophelo bja bjale bo fetogile ga o swa le nako e motlhomong bomma ba rena ba tsena ka mogare ga manyalo ka rena ba le kgono ba bolela ba inyakela botata go bona ba madi
2: aua a e kampe ebe ngwana a nyaka papa go a madi e sene monna a monyaka a kry lebeletse gore wena o mmolaile gapaka tsaaamaganne a sa le kampeng a ba ba gona a monyaka o molatlhile nna ka mokia ka baka la ke rata mmaage ka mogodi a ebe ngwana oki a nyaka papa a nyake
0: ngwanabele o tla mothibela motho o tla mothibela bile le wena o tsebe gore ka nnete ke tlile ka mo le ngwana a motho a re ke wa ka molao tse borile na molao wa mothega nako eo
2: enewe ya molao le bona mmuso wa rena o nyaka sekgowa se ya bapalela le bona ba e sese ya bapalela le sekgowa sa sekgowa-kgowa ga gona ngwana o lekgowa le lefa mosadi ngwana ba sa le sekolong go ba badiang a lekalele la bona makgwa go ba le bana ba bantsi ba e sale ba papa bona
0: lena tabe re tla re bona ga bosebeke e tlang ke a leboga
2: Mabara
0: se ka khotsa dikarabo ga se ka khotsa dikarabo ka gore ka moka idu ba manga ka gore a wa ngwana yo ke mogodisitse wena o kwa sedu tshwelela motho wa tshwelela wa tswelela ya ba ile gore ga a tswelela ke nnete nnete nnete ya o tlhoka bana ba phefo le gone ka fa o thekisi le ge le ka nganga ke ya le ko le ya nganga ebile ke ya le bona mo semoyeng gore wa tsewa ke ka mogare ga thekisi e shubile ba re awawawa ya ba ile gore nnete ngwana ke wa gagwe re šoma bjang ye re tlo e swara tsa babe ke e tlang ke le botja nnete re tlo ba re na le eri ka moka e re ke nameile gore ke fa ba le ba IEC se ba ka sa bona.

0: ba go tseba ditaba bantho ba re le ge ba bolela ba re madume ke mabotse ga nya ke le ka pene ga nya ke le ka deposit ka go riele mogare show ke re ke le tamisha gape mesongelo kono e bile ke le amogela kona fa mafateng a matelele a le moya e le go thobela pe munyaka ya ga go ya rena ya le gotlagasho la Africa Borwa le ke la thuto le le go na rena la baswa ka masala youth ke yona la go thegwa ke ba IEC na ka lena ke matlo kate go morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe ke le amogela mogo le Isaac Mashila bjole ka motšweletše mogolong wa maneno a thuto re tšwela pele magagešo ka kgaolo ya rena ya bolesome le ba IEC mo e le gore re lebele ke taba ya go nama re kgetha go ba go tlaola bonkgetheng gore na e ka ba e le gore ga botse ka ge e le gore re kwelele gape gore mabane go be go na le tseo e le gore di be di diragala malebana le maina a batho ba IEC ba neng ba re botse gore na e ka ba e le gore ga botse ba šomile bjang se se le ke se thole bosele ke ya go tamiša mogolo wa ka ke ya go amogela go thobela FM gaye ga bolena thobela tle
1: thobela kgadi ka nnete re a leboa go amogelwa mo mesong ya lekgolo thobela batheletši
0: re a leboga seseledi ke nyaka go fa sebaka o dire botsa ka ditaba tša maabane tša letšatši la masomepedi seswaye kgodi yona e ya phato gore na e ka ba e le gore ga botse ka mo lehlakoreng la IEC go be go diragalang disepetše bjang
1: ka nnete maabane go ya le ka tshepidišo ya go dirisetsa letšatši lona lela la dikgetho e be e le letšatši la mafelelo le e leng gore batšea karolo e leng mekgatlho ya dipolotiki le bonkgetheng ba o ikema ba be ba tliša mananeo a bonkgetheng ba bona ba e leng gore ba ba tlhaotše gore ba tle ba ba ngwadiše go thoma ka iri ya seswae o fitlha ka iri ya botlhano mo e leng gore e be e le letšatši la mafelelo mo e leng gore ba tshwanetse ba ba tlise ka nnete re ile ra bona batšea karolo ba tla ba ipontšha gore ba ikemišeditše go tlo phenkgešanela go tliša mmušo wa democracy ke bontšhe gape gore a se re iponele mathata a gore wa ba le batho ba batlang ka morago ga nako ka moka ga bona ba tlile ka nako mo go rena
0: re a leboga ge tšotlhe di sepetše ka thelelo go ya le ka dipeakanyo tša lena re dumela gore ke moka ka go rialo leeto la rena le tla tšwela pele le nolofala bile gape ka molehlakore la lena le sa itemogele ditšhitišo ditlhotlo ka mogare ga dipeakanyo tša leeto la go ya go kgetha kgweding yona ela ya diba tsela bjale a re lebeleleng taba ya bona bonkgetheng ba gore na e ka ba e le gore ga botse ge motho bile leina la gago le tlišwa go lena bele ka IEC gore aowa ke yena e le gore o tlhaotswe bele ka nkgetheng e tse ga botse go thoyo go ke ga ngore motho ke mo ka bofelong a be le maikarabelo go ba a be le maswane dia gore a ka tlaolwa bile ka nkgetheng
1: re ke bontshe gore re na le mekhuta e mebedi ya makanselara o ne le mokanselara wo e leng gore o ba a kgethwa gore e tlo ba mokanselara wo a tlo bang molaodi wa ward gwa ba le makanselara a mangwe a e leng gore ba tlo emela mekgatlho ya dipolotiki mo mmasepaleng le ko sedikong e leng yona district jale a re lebelela gore na mokhanselara wa ward gore a tle a fetse a kgona go tlo phenkgišanela go nyakegang ele mokhanselara o e leng gore o amana le mokgatlho ya dipolotiki e tshwanetse e be modudi wa Africa Borwa yo a ingwadišeditseng gore yena o tlo kgona go kgetha gape-gape e be yo e leng gore lenaneo la gore o ikemišeditse o tlo phenkgišanela le tlisa ke kemedi ya mokgatlho ye e leng gore e tla e tshwere lengwalo la go netefatsa gore e kgethilwe gore ke yona kemedi ya mokgatlho oo wa dipolotiki gape-gape kemedi e ya dikgetho e tlo tsenela kamano le commission ya dikgetho ka o dumela melao yeo e leng gona ye re boletseng ka yona malebanyana mo ya go tshepidiso ya dikgetho gape-gape a ba a tlise lengwalo la go bontšha gore mokgethiwa o dumetse o akantswe bitso la e le akantswe gomme a dumela ba tlisa le kopi ya gage ya bukana ya boitsebišo gape-gape ba be ba lefe tšhelete yeo e leng gore e dumeletse gore o ka phenkgišanela go tlo phenkgišanela wat ge e leng kgethe nngwe o ikema yena ngethe wa uikema o tlisa lengwalo la bontsha gore go ne le motho o amogetsileng le yena go tshwana le ona o tshwanetse be motho o e leng gore o ingwadisedite gore o tlo kgetha gomme a dumele go tlhophiwa gore o tlo ikema gape-gape a bontshe botlhatsi ba gore o lefile seruto seo se beiwego gape-gape a be a tlise le setshwantsho sa gage go ya le ka dikelo tse di dumeletsweng gape-gape le yena a be a dumele gore o tlo šoma go ya le ka melao ya go tsepidisa dikgetho godimo ga ke ka moka motho ge e tlo bang kgetheng a dumelela gore a re dumele gore a ka thenkišana ge e le gore kgoro ya tsheko e rile ke motho o e leng gore ga kgone go sokololwa o tla mo tshepidisong ya ditšhelete
0: di ya kwa gala se seleti di ya kwa gala ebile gape ge le bolela ka tsela yona ye ke nyaka le gono re tle re tlhakise gape taba ela ya mengwaga gore na e ka ba e le gore ga botse ba nna mo tabeng tsa mengwaga go na le kiletso gona fao go thwa wa ba mengwaga itseng ke bao e le gore ga se ba dumelelwa ka mabaka a itseng ba mengwaga itseng ke bao e le gore ba tloga ba akaretswa ebile gape ba lebeletswe ka mogare ga taba e ya go phenkgišana goba go tsenela dikgetho bele ka kankgetheng re tlo ba re tseya mabenkele magagešo ka morago ga mabenkele ba ile gore gona fa we re tswela pele ka taba tse ka mokana ga tsona re ke gore na e ka ba ile gore ga botse re ka ithuta le go ya pele bjang ka taba tsa IEC re lebele ditaba ya go kgetha bona bonkgetheng a re tseye mabenkele ka morago re tswele pele ga botse
2: Na o nyaka ditente le deco tsa maemo a godimo? Kitimela Puleng Events and Stylish. Kere, bo botse bja go šiša. Re dira deco, tent hire, equipment hire, bar rentals and bar services, catering services le catering equipment hire. Re hwetse go TikTok, kere na @puleng_events_and_stylish. Email ya rena ke info@pulengevents@gmail.com. Go WhatsApp go ba ka mogala re kgomanega go 083-523-35 63 Hoba 015-285-1022 e gokagantsha le Puleng Events and Stylish
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Tobela FM e ketika basadi. Tobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.
5: Youth ke yona. Le Kate Morwane. Mokibelo mongwe le mongwe. O thoma ka ira botlhano ka masa go fitla ka ira botshelela mesong.
6: Tobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.
0: Le some se so imagagesho la metsotso go ikela gone kwa irinyela ya botshelela se seleti ke be ke bolela fa ka taba ya mengwaga tabeng tsone tsa go tsenela dikgetho go bankgetheng gantsi taba ya mengwaga lebelelwa bja mogolo wa ka
1: re ke bontshe gore taba ya mengwaga go ya le ka dikiletso tse di le dong gona gore motho a ka ganetswa a senke ke bone e ngwetswe e fela ke tla tshepiša batheletse gore ke tla botsiša go ba bagolo ra kgona go tseba gore ka nnete go ne le kiletso e fela go ya le ka maikarabelo e tshwanetse e be motho o e leng gore o ne le maikarabelo ge e le motho o amanang le mokgatlho wa dipolotiki o tshwanetse a be le maikarabelo a e leng gore ge ba tlhokola bona dikemedi tsa mokgatlho wa dipolotiki ba tle ba ba lemogile gore motho o o na le maikarabelo ya gore re ka motlhopha ya le kankgetheng gape-gape gadi mo Aforika Borwa motho gore a tshwanele go ba mokgethi o tshwanetse go ya le ka molaotheo e tshwanetse be motho o e leng gore o ne le maikarabelo a o ba motho o mogolo mo Aforika Borwa ge re motho ke motho o mogolo ke a ne le mengwaga e lesomeseswae o ya godimo
0: batho ba ke gore ge o duba le mengwaga e lesomeseswai le wena re ka nama e le gore re ya go bona ka mogare ga go tsenele taba tsa dikgetho bjele ka nkgetheng ya ba e le gore bao e le gore le bona ba go tlhokola goba ba go thega ba dira bjelo ba lebeletse le le bogoni bja gago ga botse pele o kenya ka go lebelela gape taba ela ya ya mašheleng ke gantsinyana le bolela ka mašheleng a nkile kwa ka gape gongwe le re go na le kgonagelo ya gore mašheleng a ka boela go wena bjele ka nkgetheng taba e kenya ka gore le yona ke lefe sebaka ka gore ke a dumela gore le kone ge re fetsa gona fa re ile go nama e le gore ke mokaretse ya maikhutso ra tla ra boya gape ka godi yona e le ya bosenyane kua gare gare kua bjele kenya ka gore re tlhakiša ya mašheleng re gopotseng gape ka mašheleng a leele ya le go thogo go na le kgonagelo ya gore a ka boela go nna bele
1: ka nnete taba ya mašheleng batheletse ba tla gopola gore re bontshitse gore ge e le gore o nkgetheng wa o ikema o lefa seroto sa o lekana 1800 gomme mekgatlho ya dipolotiki a ke nogore ge ba phenfišanela mo ditoropo tse digolo di-metro ba lefa 4700 gomme ge o nyako phenkgišanela mo wateng mo maspaleng ke 2800 ge o phenkgišanela district fela ke 1800 ge o fetsa e le gore o kgona gore o ka phenkgišanela mebaspala ka moka ya monageng o tla lefa 690,800 gomme ge go direga gore motlhomongwe ke bontshe ba theletse gore re kgona go tseba gore mokgatlho o itseng ke ona o thupileng goba mokgatlho o kgweditseng dipalo tsa godimo ke ge re dira re šomiša kelo re tlhokola gore ke mangwe e leng gore o kgweditse ditulo tse dintsi go ya le ka kelo yo e beilweng mokgatlho o kgwetsang city e tee fela ba khwetsa tšhelete ya bona ye ba e lefileng morago
0: le boletse dipalo tse dingwe tša go thuša mo mafelelong fa tša go ba le nomoro ya tshela ka gare nke le diboseletse re le kwa ga botseseletse le boletšhelete ngwe ntsi kudu gape
1: ge o nyaka go phenkgišanela gore o nyako phenkgišanela mebaspala ka moka mo nageng ya Aforika Borwa o lefa tšhelete ya o lekana 690,800
0: hei ke le kwele di ya kwa gala ga bjele metso se ela ke lesomenne go ikela gone kwa ereng ela ya botshelela di ya kwa gala seselete ke be ke nyaka go lebelela gape le bathelete ba rena ba o e le gore ba fela ba tswela pele go ba karolo ya rena ebile gape ba butšha le dipotšhe gore le bone ba name e le gore ba loka re lebeletse gore maabane lebeletswalela go ka tšea maina a bo nkgetheng ditlhotlho tseo e le gore motlhomongwe di bile gona go thoya oa dilo di sepetse ga botse ga se la itemogela mathata mola le mola bile gape re a dumela gore go ya pele go tla ba bjalo bjale ke nyaka re lebelela ntlha e nngwe she pele ga ge mohlomongwe re ka nama e le gore re tšea batheletse ba rena ke na le taba she ke nyaka go dutse ba gore na e ka ba e le gore ga botse yona e taba e bathomo re na le modimo gantsi ka ba e le gore ga botse go fitlheng ga yona go tlabe go diragalang ke nyaka go lebelela mokhanselara sho ke moka o kgethilwe ebile gape le leina la gago le tlile mo go lena bile ka IEC gore wa nna ke namaile ke moka ke dumela gore ke tla ba ka mogare ga lenane gona ba o ile gore ba na le kgetho ba na le tumo ya gore nka namaile gore ke ya kgethwa motho yo ke moka bofelong leina ge le tlile gona fa facility a se sa ba le kgatlhego le šoma bjang
1: e ke leogela tšišo ye uwe a ke re maabane ke letšatši le re reng re re tswalela go amogela dikgopelo tša mekgatlho ya batšea karolo e re ke re batšea karolo bjale ka go phenkgišanela dikgetho letšatši lela letswaletše go ka direga gore Kate Morwane a re ga ke sa tlo ba a ke sa dumela go ba
0: karolo ya bonkgetheng
1: ya go bankgetheng goba a tlhokofala goba se sengwe sa direga o ka sa kgone gore re ka fetola maemo ao mokgatlho wa dipolotiki o tla no ya wa phenkgišana ka lebitso la gago o itla gore ka morago ga dikgetho ge e le gore ke mo councelara yo e leng gore o be a phenkgišanela gwate ka morao wa dikgetho re tlo ba le dikgetho tsa tlaleletso go ba ge le gore ke mo phengisano e leng gore ba phengisanela go emela go ba kemedi ya mogatlho wa dipolotiki e leng gore ke tla tsopela ka segoa gore ke proportional representation e tlo re ka morago ga dikgetho wa diriwa mekgwana e re e tšhomišang gore re tliše mokhanselara o mongwe mo e leng gore mokgatlho wa dipolotiki o tlisa dipampiri tsa mananeo go ya le ka tsela e e leng gore ba e tlisitse ge ba thoma
0: diphetogo di ba gona ka nnete ka mabaka o e le gore ga laolege ya ba ile gore le nna ga ke senya ka gona ma ile gore ke ba karolo ya se ba boletse gape le ka taba ya le huyo mong ke ile gore a ka lwala go boletse bio bona ma ile gore bo dira gore dilo ka mokana ka tsona dinamedi di tsharakana a re tsena go re fe ba tshiritse ba rena kuwa gae ka gore le maloba ke ya go pula gore re ba butse gore na ka ba ile gore ga botse ba ka duma le ka di rambile ka IEC pele go ba morago wa o amogela maina a bongkhetheng ba tlotlela pele go shumisha le nomoro ya rena e gona ya mogala no yo ke 086 000 2452 086 000 2452 ya ba ile gore le gona go lahlela maikutlo a lena gona fao bile gape gona le ba o ile gore le bona ba tshwela pele gona ba shimisha letlakala le gona la Facebook la Tobele FM ya ka ke mo ile gore ba tshwela pele go lahlela maikutlo a bona ka bontsinyana ke bona mabenkele fa le ba lutse ga botse le bona o na le botaelo TD Joy ba o ile gore ba shetse ba thomile go ngwala fa o na gape le bokatlego endups bo mokgalezi yo le biale le biale nke ke tshe mabenkele ka mora gore tshweleng pele ga botse magagesho
7: beke ye latelago go Thobela FM re le fa sebaka sa go raloka winning at life with one life senela mo websiteng ya rena ya www.thobelafm.co.za goba romela molaetša wa SMS o re one life funeral go 45849 o emele sebaka sa gago sa go thopa karolo ya gago ya 50,000 rands dula o theeleditše ditlalemeso le nna le Thabo le Joy la ga mathato oketša diphenyo tša gago tša moputso wa tšhelete ya bonus ya 2,000 rands ge o kgethile go amogela quote ya mahala ya one life funeral cover yo isego ya gapeletjo SMS ke 150 fela one life insurance ke company ya insurance ya bophelo e o ikwadisitsego le FSP melao le dipoelo di hwetjagala interneting one life changing lives
0: aga bile gona re tsiya maikutlo ba thiletse ba rena ba gare ba ngwalile fa facility taelo TD Joy are na ke re ba IEC ke bana me ile gore ka nnete ba tshwela pele gona ba sedimusha ba swa ka botlhokwa bya u vota go ba gona go kgetha ka mehla magagesho re ya moleboga gona gape le motshiletsi yo mongwe yo ile gore o ngwadile fa are ke yena magopane mtau are rena re lo ba re felegetsa batho ga o sunyane gore ke moka bana me ile gore ba phela ga botse mola ile gore na re tshwela pele gona mare tlhoka metse motshiletsi yo mongwe wa go ngwala ke yena re ile o sia mosima ari tameng ka mushate wa tsebo le boithabisho ga ke ka mola le phalale town na ke tloga ke ba ile tsebe ga gona le ka phosho gona fa we yo mongwe gape motheletsi yo a go dilo go kena Andries Mabila ari tshobela gadisa tlhana re tla ba amogela re tla kgetha wa tsoka nnete re bona gore nae ka ba ile gore enke eng a itlogela ka tsela yona yo tla bontse ke le gare ke topa maikutlo a lena ka o tika o tiba tshiriti bile gape ke ya karetsa le ba megala motheletsi wa rena o ile mogala fase 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala re lebeletse merero ya IEC maabane ke moka ba tswaletse lenaneo la bona la go amogela maina a bongkgetheng bjale ke moka go iwa pele felo fa magagesho re le fa sebaka le itsogile ga botse ka mošate Thobela lekae kgaetšedi yaka aoa re tsogile tle
8: ke botsisa mma mo ka motho a maikarabelo gore a ka be le mengwa e mekae
0: ga ke loke ga botse
8: ke re ke kwela o botsiša mma moo ka maikarabelo a motho re na a ka be le mengwa e mekae ore be mokhanselara
0: ga botse be ke sa botse ka maikarabelo be ke nyaka go di o kwa mengwaga allright le ka tswela pele
8: mengwaga e motho eng o over 18 years mara o nyaka o ba mokhanselara o humana maitshwaro gae o humana a le mo strateng a re mo humana a betha dikarata o naana gore motho a no o na le maloka
0: gagare ke tsebe
8: o betha dikarata re mo feta mo strate o betha dikarata gore matais
0: mara go na le letumo ya gore a ka na male etla pele
8: a ka re etla pele ke mo etla pele a no o e le gore a ka tsoloka mara
0: motho a po a fetoga wena a ka se fetoga a dira metlholo wa ba khumana ebile a lefa metse
9: Commission ya dikgetho e tswela pele go ruta setšhaba. Ka nnete re tswela pele go ruta le go tlhotlholetsa e seng batswa fela. Batho ka moka ba ba ingwadisitseng ba tswelela ka gara lenaneo la bafeti. Re ba tlhotlholetsa gore a re tsweng ka moka ka baka la gore democracy e phadima ge batho ba tswile ka moka ba ya dikgethong. Go ye ya mengwaga ka nnete go ya le mokgatlho wa dipolitiki gore bona ba tlhokola ke mangwe ba bonang
0: aba
9: go tsofatsa mo ge etla mo ditirelong re le commission ya dikgetho mushumo wa rena ko netefatsa go ya le ka thumo ya rena ya molaotheo ko netefatsa gore re be ya kantsa dikgetho ba netefatsa gore bagetsi ba gona o ingwadisa o mira ba ruta ra ba bontsha gore ba tshe byang karolo. Go ne le dikgoro tse di šomang le taba ya ditirelo, taba ya go bona gore ba e leng gore ba oba molao go dirwang ka bona. Se segolo ke gore batheeletsi le bona ba šome gore democracy e ya rena e gole ka o netefatsa gore se se sa sepeleng ga botse ba se lokise le semetseng ba se ka emela gore ka morago ga lebaka le le telele ba tle ba re a se o dirise a se o diriseng. Gape-gape e ya gore motho ga sene vavavum o le ka commission ya dikgetho ka nnete re ka se kgone go tseba ka lebaka la gore rena mošomo wa rena ko netefatsa gore motudi o mongwe le mongwe wa naga o tseya karolo dikgethong.
0: Biele go na le taba ya dipukona tsa boitsebiso ke a tseba gore le shuma fa le ba goro ya merero ya selegae se seleti nke le isoro le yona.
9: Okay. Rena re shuma le ba goro ya merero ya selegae. Batheletsi ba tla le mo gore ge ba re etela go ne le sešomiša se e leng gore re se bitsa gore ke voter management device e le ba tablet e leng gore e šomišetswa dikgetho fela. Se shumisha sela ke sa technology se kgona go tseba gore lengwalo le la boitsebiso la Kate Morwane ke la maleba goba a se la maleba. O e se la maleba e a bontsha mola gore etela kgoro ya merero ya selegae.
0: Alright, re leboga, re leboga nako le yona ga e sa le gona. Ke be ke nyaka go leboga gape bogabi e Ben KB maibela ba ngwadi le fa re ka mosate tameng. Beng baka ka nnete re kokota re tsene re dirile bjalo ga diešo bjale ka bonkgetheng re rometse sa le nako gore ke moka re se tswalelelwe ka ntle maina rena ke a o ile gore a sepetse re mo leboga ka be Ben Kgabe a ge o ne gape le ra e setša Pinky M ramotlwa le ena a re re na le lena re a leboga le metse antho a re thobela ga dietsetlhana botsegeng kabe ba na le nnete ya Jesu ba be batla dira bokaone ke namile ke moka ba thoma ka go dira gore batho ba name e le gore ga ba name ba šalela bjale ge ba kgonne go šoma ka tsela yeo batho ba tlisitše maina ao a re tloga re leboga kudu-kudu nako ga e sa le gona se seletse ke nyaka go leboga ngwanešo fela go potsa bathiletše ba rena gore na ba ka bala bjang ka tše tša IEC ba ithuta go ya pele
9: a ba etele website ya rena gomme kudu-kudu ba nyake lenaneo la tshepidišo ya dikgetho ka lebaka la gore ka la 20 re thoma go amogela dikgopelo tša go di-special votes
0: aga re a leboga ke seseletse sethole legatong le ba IEC le tlhoga botse re tla bona nakua kgweding e le ya lewedi
9: ke a leboga gadi
0: re a leboga magagešo ka gore yalo ke gona ge re romile gomme lenanego leke letswalo la semmušo gona fao ke mokaratsana kantorong ya rena ya ba tlhoka la tsela ipsineng ka letšatši la lena ba thieletše thobela
10: lenano le le be le tlišitšwe wena ke SABC Education le Thobela FM le ka thekgo go tšwa go IEC Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ke shipa metsotso morago yena iriela ya boselela tsembiso maibela re ya leboga ka ditabatsa iri ya boselela o tla boa gape ka tsa iri ya boshupa go mela le khono lenana go letjoletswa fa ke motjoletsi a le machining Ricky Motabene motjoletsi mogolo shipa mashamaite motjoletsi petishi ke mapitse botlhoko nna ke matome wa ga sikuba go mea ke noshi o gona maleshwane letswana
1: a gona nnete ya go feta yo mohalana ke go leboga ke tsa Michelle bana ba tjegala ka legola go le gausi mo baka ba go ba theleditse ba le gona ba le tsamisa go fa ke maleshwane banyana wa ga letswalo re taba re sa re swere mo kibelong bo botsedi a karetsa je magareng ga tshedingwe mogahlo wa MKP o re o kgethile bonkgetheng ba bommeara ba o bana go le bokgoni le maswanedi a go emela mogahlo ka mebasepaleng e megolo go ralala le naga megahlo wa APC le PAC e tla tlhwa e thakgola mananeo a yona a ditshepiso ja dikgetho le gono tona ya maphodisa a Free Rose Kachalia ya moja o swere o re ntwa kgatlhanong le bosenyi bo rulagantswego go tšhabiša le dikgaruru tse di amanago le ditlhopha tša basenyi e sale selo se segolo seo se tlago pele ka go le lengwe tirelo ya poloko ya Moses Rankapole le Seithati Rankapole e tla swarwa le gono morago ga go amega kotsing e šoroga mašašane ka ntle ga polokwane le ka latlhela tlhware legonyane bana ba tšegela ka legola ka mokgwagatišo ya lentše nomorong ye 0784591988 goba letlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba mabapi le tše dingwe tšatše re di swerego mesong ya lekgono ge ba di tlaetše tsebe gopola gore di a hwetšagala bjale ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšele tše dingwe le gona ka go tlologa tshwantsebe go tloga bele goba go fitlha ka area bosupa re sa buša re bušeletša re re motho ke motho ka batho ka gore yalo thekgo le thieletša lena re e thabela ka mehla tameng thobela

0: di le khotsagala discam clicks le di chemising tse dingwe nageng ka bophara le khotsagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
1: ye masume pedimitsotso morago ena iriela ya boselela moetapele wa African People's Convention e ba go APC Tate Themba Kodi e tla re lekhono le a thagola lenanego la mogatlo la ditshepiso tsa dikgetho tsa ngwaga wa 2020 masume pedi tsela tiragalo ye e tla tšea karolo ka kua Makhado Showground gona ka fa provinceng ya Limpopo. APC e tšere karolo go dikgetho tše nne tša provense mola ka go le lengwe go tše tharo tša mebušo selegae go tloga ka ngwaga ola wa 2020 senyane bele go dikgetho tšeo di letetšwego tšeo di tlago APC šetše e tsebišitše bonkgetheng ba bommeyara ba 14 gomme ba sepala ye 14 go ralala le diprovense tše tlhano jwale mogaleng fa ba gona moetapele wa APC ke Tate Themba Kodi. Tate Kodi, re a le lotšhwa le go le amogela go tlhokola tsena mesong ye thobela.
2: Thobela.
1: Are le bia ka ntse bjang go ya go thagola lenane go lela ditshepiso tsa dikgetho le khone?
2: No, di preparation tsa rona di tsamaile botse mabane re tle potoro e re bontshang gore dilo ka moka di lokile re lebeletse gore le gono re be le mereko o mo botse mo re tlobang re thoma in earnest tsela ya rona ya go ya dikgethong tsa November.
1: Ke eng Tate Kodi se ile goreng se le kgodisa gore lenane go la lena la ditshepiso tsa dikgetho le o le ya go lethagola le kgone le ya go fapana bjang le manane wa ditshepiso tsa dikgetho a megatlho e mengwe le o le tlatlane dira gore badu dinnete ba ye go le kgetha ge ba ya dikgethong ka la nne November.
2: Re ya province ya Limpopo jale ka province re tsenelang dikgetho dimasepaleng tse dintsi go fitlha diprofense tse dingwe. Rona approach ya rona ke ya gore yes re tlaba le manifesto ya rona ya kakaretso but masepala o mongwe le o mongwe o tshwanetse a lebelele dilo tse di amanang le yena masepala oo ka gore masepala wa Joburg le masepala wa Lepelleng Kompi di ka setshwane ka di-challenges tsa bona. However, rona re le APC ntho e kgolo e re bonang gore e tlisa phapano magareng ga rena le mogatlho e mengwe ke foundation ya rona gore re mogatlho o mo jwang re emela eng se se tlo dirang gore tsela e re lebelelang dipolotiki ka ona le o berekela setšhaba e sa tshwane le megatlho e mengwe but also le gore history ya rona e dira gore se re se bolelang ebe se se tshepisang ka gore already go na le dilo tse re ka di bontshang gore re le mogatlho re dirile se le se le bokgetheng ba rona se segolo ke bokgetheng ka gore batho ba kgetha motho ba dulang le ena motho ba mo tsebang so le ge re ya bathong re exercise gore motho a thome ka ena gore la ntseba nna ke dula le lona ke lebereketse ke yona ntho e tlo golosang batho gore le ditshepiso tse batlho di bolelang ka ne ditlophetatso.
1: E le gore ge lebe le bakgetha bona bonkgetheng ba 14 ba lebe le bakgetha le lebeletseng gape ke eng seo se diyang gore le dumele gore nnete ba tla obeša wa tukere ya dikgethong.
2: Le tla bona gore APC e tlo contesta di-elections go dimasepala tse 58 go di-province tse 7 mara a se dimasepala ka moka mo re leng ra beya bonkgetheng ba bomeyara. Re lebeletse gore masepaleng o itseng e ka ba e le gore re na le maatla enough ya gore re ka contesta go wina go tshwara go tsamaisa masepala o ra contesta fela gore re be le dikemedi tse di tlo kgonang go tswetsa pele mosebetsi wa organization. So batho ba re ne re ba kgetha e ne e le batho ba number one re bonang ore ba tshepegile mogatlhong. Number two ke batho ba le ko setšhabeng ba tsebiwang ke batho ba nang le pušišo ya di-policies tsa mogatlho ke batho ba re tsebang gore le ge le ka ba bitsa motlhokola tsela ba tla kgona go bolela not only gore APC emetseng but go bontsha pušišo ya di-challenges tse di facang setšhaba.
1: APC e tsere karolo di

0: 姐姐。
1: 哦，
0: 对不对？
1: 哎，
0: 咱们话呢，应该你来记了。
1: 呀，
0: 如果杰瑞林波波，如果那么在 N One， 阿克兹布里奥亚杰贝尼基，你嘛，如果那么在哟，那么杰雷吉，拉维沙瓜瓜祖鲁纳达里，我勒斯瓜，那巴尔基费萨，阿鲁斯尼托罗姆尼姆尼，奥姆尼姆托尼坦达尼姆贝，
1: 贝拉，
0: 杰克雷罗姆奥恩，拉萨卡曼尼提尼提尼提尼提尼提，
1: 我罗卡布扎布托比雷耶，
0: 托比雷耶，斯卡姆库，奥罗。Kwa linyalo, kia mutele rufecha kufayona. Mutele jiratana bialeka kwa kwa lishakinla di papadi falogari. Rifa wena bialeka morati. Wadi papadi urubucho, urugudra galanka di papadi maulungona. Di tournamenti, kika emoluru wena uilobo gela chachila lukonule di papadi. Peshi kia tiba kwa chachila lukonule rina li museka sekuwarina. Kaya gaita bise nashe chabulecho kwa museka sekuwarina kiena ilore. Utabarabu chacho na chachila lukonule. Yena ki mawani raupala. Mawani raupala kiena. Moseka se kwetse tla lekhonole a ke tsebo re shetse re motshwere mo mogaleng tebzeni mawane gore a re botse tsona gore di tsama byang ke tshe di fitse le re wa di bona
1: ya re shetse re na lena mo mogaleng mawane a re lotseng
2: kalta mi chabagashi le batheletse ba station sa mamorata ke lengwe le tsona 12 FM
1: re tloga re lebogele kudukudu madume a shate ke le gore nga tlogile a fitla bjalo ga re lebeletse a rena pere thome ka go lebella dipapadi tse le gore ditloga di gogile shedi kudu ka maAfrika Borwa dipapadi tsa MTN 8 o ka no re tlhalosetsa ka botlalo gore na di sepela sepela bjang go fitleng ga bjalo
2: eno beke re na le dipapadi tsa MTN 8 semifinal ke loto la bobedi papadi ya mathomo le gone ke ya Orlando Pirates le tlhopa sa ka mo Limpopo Sekhukhune United re a tseba re tlhopa ke ke pedi di se di ba pedi magetlo a mabedi ka o latelelana re bona tlhopa sa Orlando Pirates se wina di papadi tseo ka moka so le gone a ke dumele gore Sekhukhune United se ta dumela o fenywa ke tlhopa sa Orlando Pirates ka ge le bona ba nyaka go fitela ko magaolagang a ntho na MTN 8 so setlhopha se sa ntho Sekhukhune United se tlhoka gore ba metse nnoke pedi go lefela kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates goba ba metse nne tee go lefela gore ba kgone go tsea papadi eo e di-penalty shoot out but e ka sebe bonolo ka ge re tseba gore setlhopha sa Orlando Pirates ba tshetse ba tlhopile sefoka se makgetlo a mane ka go letelelana bjalo ba tla senya ka gore ba se tlhope gape lekgetho la botlhano ka go letelelana then ya ka gosane re tla bona setlhopha sa ntho Mamelodi Sundowns se ba paralisa Golden Arrows Queensland as a little thing ko KZN ka leloto la mathomo re bone setlhopha se sa Golden Arrows se fenya sa Mamelodi Sundowns ka noete go lefela bjalo papadi e tloba e thabisa go kudu ka gobane Sundowns le yone e ka tshutumela gore ba fenywe ke setlhopha se sa Golden Arrows mara e ka sebe bonolo go bona ka gobane e re lebeletse motlhathi wa ntho Golden Arrows pitso tlatla o thutile sefoka sa Nedbank Cup setlheng sa go fela ba le Durban City FC so Mamelodi Sundowns le yona bjalo ka Sekhukhune United ba tlhoka gore ba nwese nnoke pedi o le fela gore ba kgone go fetela pele goba ba tshenye ke papadi e ka no ete o le fela gore ba itseo ya di-penalty shoot out
1: wena o mauane ra o phala e re napereje se sebaka se re go leboge go tshedimoso e le goreng o re file yona le ka tsela e le gore gore sekasekete tsona ditaba tse tsa MTN 8 ka bokgware re no tloga re leboga go kgonne go tsea nako le sebaka sa gago boletšhana le rena mesonyane gone le re le ka moso re a leboga aga danko ke ka mogwe le gore nte sepela ka gona ke nana gore tlo ba re ketumela ka kua go ba papatso ke a bona ke ba e le goreng ba re eme nokeng ge re bo ya fa batheletse ba tlo ba re tlhalosetsa ka botlalo gore na motseng wa geno di eme jwang nte sepela bjang tšatšinama bane be ke le ka kua go la University ya Limpopo be go e na le dipapadi tse e le gore di tšea karolo ka fa le tloga ke ipisenne kudu e fela a re dire so re tlo ba re tswela pele ka morago se
3: ga gona supermarkete yeo itšhipileng go phala usave seo se ra gore o kgwetsa ditsheketso tse dikgolo le tsweletsweng tša gago tša mamoratwa dihlokwa ketetse ka tšatši le tše dingwe tše dintsi Kwacha 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka 199.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka 24.99 fela. Di kwacha gala go fitla ka di 6 ja September 2026. O se tlhaelo ke dintlo la ka jeje kaone kaone le tse dingwe tse dintsi. Ga you save fela. Mo di jeje di bo se di bitsa go ganyenyane ka metlha.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Nati, breakfast, Motobel FM.

0: It's Too Late to Love Me Now, Dolly Parton. Welori bekeer jago o yona ke welori o ore shile.
1: Yeah, what's that king ke nyaka hore ga re bua ka papatjong. Ke nyaka bolela sa sengwe ka molekani wa Dolly Parton, Carl Thomas Dean.
0: Ah,
1: manna.
0: Carl Thomas wa Dolly.
1: Indoda.
0: Ah,
1: mona ba. Indoda leyo.
0: Dolly Parton o re file yona It's Too Late re tshela pele re re ga moya wa gagwe o robele ka khotso gape re lebeletse le yena boxing icon ya reina tete tshela khone le o ile re ya mona gore ke le tshetile le reng re ya mo felesetsa le yena tshela khone le kwi hey what about King Tebzen le ho a le bose
1: yeah
0: e bile a le tlwaele e bile a ona gore a sela geno go no le bona le no baba go no le bona le ba botlhoko e fela pele re ka tshela pele a re feteka. It's a short break, baby. I made your break, baby. Come fill up your trolley.
2: Birthday arena e maemong a yona e noshi ka di major birthday deals tse pelo ka di 2 liter tse pedi tsa di cold drink di fa go ba di feature spa letter go ba tsa twist ka 30 rand le 2 liter ya excella sunflower oil ka 69.99 fela din tsola ka tse di gotjela mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga Limpopo le Northwest go fitla ka di 6 tsa September 2026 ga Shoprite fela.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Pakisha, o wetse supersized the savings ga spa. Majaji a mane fela. Wetse 2 liter spa letter, twist kapa iron brew mahala. Re o reka 5 kg gold IQF chicken mix portions ka 199. O boloka 89 randa. Goba 2.25 liter Coca-Cola, Fanta, Sprite, goba Stone, 0 range fela. Di fa goba di fitse taro ka 40 randa. O boloka 14 randa. Di tswale jaje, di wetse ga lo fitse di 30 August ga stoko sa salogona. Ga spa fela. Go ne le dipelo.
5: Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
6: Breakfast mo Tobel FM.
7: Monate, monate, monate.
8: Ke ya bosupa go fela ka ira bosenyane mesonga.
0: Tebzen.
1: Ya bo.
0: Orlo tlo mputsa ka monna gare ga banna.
1: Ke tlo mputsa ka monna gare ga banna, re bolela ka Carl Thomas Dean. Monno ko ile hore ngwa tsare ke ile ge ke be ke lebelela. Kudu le lebeletse morao ga go feta ga Dolly Parton. Monno ko ile hore ngwa ba dira selo se sengwe se ile hore ke semaka. Ka bakala hore o na le tikano ya mengwa ge ka lekana go ye masometsela a dula lo Dolly Parton. Upia. Ke batho ba mmalwa ba ile gore ba ile ba mmona ena le ena. Bjalo se se ile sa ntirela gore ke iputisa dipotiso tse dintsi gore monno Carl Thomas Dean go ya le ka mokgwa e le gore le dipego di tsweleditse ka gona di bontshitse gore a sanka ko e le gore ba ratana le naletsane e e fela ga gona batho ba ile gore ba ile ba mmona ena le ena ebile le di-show tse dintsi tsa Dolly Parton e be le motho e le gore o rata go baka morago mana senya ke go bonwa gore sa direla gore ke iputise dipotiso tse dintsi gore na ke ba bakae ke batho ba bakae ba ile gore motlho mongwe ba ratana le batsebalege bona mara ba senya ke go tsebega gore ba senya ke gore batho ba tseba gore bona ba ratana le batho bao a ke tsore ke ba bakae ba ile gore motlho mongwe ba ka se dira se
0: wa tseba nna ke rile ke lebeletse mabane kua dikgokaganyo tsa le ya gago dinya ke sho tsa bontsha gore ge ba thoma go ratana Dolly Parton ne le re ke motho le re ne a shetse a tsena anamelela ka mogare ga jetsa mmino go mme manager wa gagwe aramo yena are Dolly o ka senyalwe ka lebaka la re o ka nyalwa batho ba tlo no bitsa mosadi wa Carl ba le bala gore ko wena Dolly Parton so ba bolela gore Dolly le Carl ba ile ba nyala ba khomotse go tsiba batswadi le moruti wa bona ba khomola wa gore wa no ba tu ya no ba gore bona batho ba ba e fela ge ba ketika mengwaga e masomitlhano ya lenyalo ba ile ba dilang go parara wa wa tsang go parara ya lenyalo ba patella le gore ga ke gale e fela ba shetse ba godile e fela ge ba fetse go tswelela ba re Dolly wile are a ile khwetsa o karbe ile ha ke sa gopola gore ba rile bua ile khwetsa ba ba ile mo kitika ba mo kitika ka eng mara ibe ile taba e kholo khale a tsa malena ga fetse go tsa malena ba re khale uri labo ya ga ya re musadi ya ga ke a o rata ke re e fela ke senya ka ke tsa ke senya ka ke tsoe ile go wena le wena dilotse na pele ba feletse ba re uri rena re tse ba Dolly Parton
1: yeah
0: khale yena o ithatela Rebecca
1: wow
0: a ke re gona le laelo gona le slaelo
1: eh mara gore ke nya ka go tseba a re kwe ke bushetse go wena ge go ka dira gra re go ka etsa gala gore o nne le motho ele reng wa tsiba ga o ka nya ka gore o phile belo ka khala go ba wena o tonya ka gore re tsiba gore wena o motho wa gago ke re ka bitsa mama
0: re go Dr. Mzeni
1: what ya o ke ma
0: Dr. Mzeni black coffee what's the Mzeni
1: or okay o ka ratana le black coffee asinya ke batho ba tsiba gore wena o msadi ya black coffee
0: what's the Mzeni re go botsa that's working e re go botsa Mzeni go na le ntengwe mo lefaseng ga re ku shushu tswana akere
1: Kujua kawen.
0: Akiri kuchalisha chakana. Akiri na kuchalisha chakana bieleka laelo. Lini na bieleka laelo.
1: Yeah.
0: Kina lintela gore laelo omgolo mungu unali mpo ya gari.
1: Yeah.
0: Kifilwe naka oba muma farasase kila mpona.
1: Yeah.
0: Mutu waka atha asia fiwika ka oba mu.
1: Yeah.
0: Mushuma wa atha kukutekha nina. Untekha kagai. Akiri untekha kagai gore lini naka kie ya kagai. Kubele slaelo. Nga tsibela ile go ngwe le go ngwe. Wa nkushisha. So se sira gore ke ya kushisha nna ke na le ntlo la gore ke mmere kwa tebzeng. Ke tla o thega. If wa mbitsa wa re ke ya di Grammys, ke tla ya le wena di Grammys. Wa nkushisha. E fela tabela o lo phela ke re ke nna motho wa black coffee. Ha e ma.
1: Wa tswa ke thulana godu le kgopolo ene o ya gore ba re motse ba le go ne gore go swana le nna ka mogho ba re ke tla ba tebogo ka gae. Ke mo ga re ke fitla mo ka ba Thebzeng a ke itse bintho ke ne botlhata go dule yona taba yo ga e khonagala
0: no
1: o se o leng sona se o leng tsona ke se o leng tsona
0: e ya ka mogodi yang ka gona ge re go na le slaelo re ra gore ge ke le pele ga batho ke phela ke shina shina a ke
1: mo jwele tshe re tshusha a e gona
9: na ke dimela le hore o tna pe o tsebe ka lebaka la gore batse ba le bana lo ja ka botse bona o ile kwa midiro ka gore wena o kana ba iphitla ka rena se nna motho a laelo ke tla ya le tshap. In the impact did you in chin.
1: Ne?
0: E fela ga re lebeletse ya gore laelo a kira gore wa fetoga. A kire nna mo. Le ka ga e batla o botsa gore ei wa phapha ngwana. Ke no phela ke phapha. E fela go na le ka nngwe ka ile gore batho ba phelang gaufi le nna ba ntse ba go phala ka mogwele gore motheletse ka ba ntse ba ka gona and go go le biale go na le dilo tse ile gore ka ga ile ntse ba ka tsona tse ile gore motheletse a ka tswile a ntse bile ka tsona ke botho ba ka ino ba nna biale ka laelo akere biatse ge ke re o ba slaelo go aba le laelo ke no ra gore go na le phapano gore bo nna bo fetoge ke sa tlono phapa ke sa tlono rata go tshela le batho le ka ga e ba ntse ba ka mogo e fela ka mogwele re nka thubega ka gae a se ka mogolo re nka thubega pele ga batho ge tshetile nka tswa nna ka tswa ke ke ko kare a ke ikwe matla o tsana le tshetile le khono tshetile le khono le mengwaga ye le sumetshela e fitile go re le raboloka mamogolo wa ka mara mo moyeng ke thabile e fela slaelo ga a fitla ka gae o khone ba motho are le tshetile le ya nkosha botlhoko wa ikushisha
1: yeah all right arena pele tshole pele mokibelo o ke mo ile re re tshola pele ka go tswalela kgwedi ya basadi ke ile go rogo bela bona ne fitile mafelelong re tlo ba re lebella basadi ba ile go rogo re fela re re batho ke di social media influencers ke ba ba beti ba ile re rena le bona mo ile go rogo ke ya kusha gore ba re gone go fela go ba le social media influencers ba bangwe ba re gona le di content creators bjalo le bjalo ke ba ile re tlo ba re bulela le bona ba eng ba rena le hono rena le Maphuti ka mogo le Khomojo ba ile go rogo bobedi ba bona ka moshumo batho ba ke ba rutishe Bjalo re tlo ipsina go monate wa tsebo kana go ile re nga fetse pele ke ya bona gore re tlo ba re tjela galala kosha ga re bua fa re tlo ba re ba swere Maphuti le Khomojo go monate wa tsebo
0: go monate wa tsebo tsebene pele re ba falega le lela kosha a re fetse ba ba di papatse
10: setjaba bona nkhono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout le rumo la madi le khontistwe ke bora science bjalo ka stokisha madi sitisha mmile le simola gatela le monagano se hlatletswego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo le rumo la madi saletsa tswa ke bana le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le khotjagala discam clicks le di chemising jeringwe na reng ka bo le khotjagala ka dipilis le maroti le rumo la madi feel the healing power
11: two pack software with prince that pop make akum and your next stop
12: reka pakana ya di tis tshepedi go tloga ka 89.95 fela tsa bana ba go di tshetaro go ya go ba mengwa ga senyane ga akumens fela
13: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso

na boy lega agar na kutwa chai chabushiwa ushu na use ni muna yala agudu na uri enga we na. Lena na ola mekhulu kwa ni lete ni magare show sa kile tume la FM ya lukuta kaja la Afrika bora tara tara.

kwe Brenton, Barrytown. Eh, motho ona e buse tsa fate o se ka re tsa thunya. Tara. Eh lele, ba bina tau ka moka. Nina, le bele tsa ba ba bina tau ka ba ntshinyana. Ba ma ba ma. Ba ma chaba ba ma khatlo ba se khota ba ma shita. Eh a ba ma shila. Eh ba ma shila le ba ntshabeleng le ba gapola ka moka ba tswa uwe. Ke ba bina tau. I'm going to go to the house.

0: kala kaba ko ni aye lele
1: o sa tete tobele fela go tla khotla Afrika borwa dikulu ba dikang.

motho o wa ntseba o tseba le reto sa geso ara ba e ba go nuka re ba ba ntshima ya ba matlala ke ba kone ba mothapo ke ba kone ba ngwe pe ke ba kone ba machama ke ba kone ba le go di ke ba kone ba mothiba ke ba kone ba mabuta ke ba kone ba mehale ke ba a wa ba kone ba ga le ba ba ntshiba kone o sa tle ke tsobela fema a ere ke tsama ke tsoga le tsona Dr. Mashamaita Bukoni, leba theletse ka moka ba lena ne le le botlhokwa tlhokwana. Ke ka le tsa bolelo go lokolo gore na mamele go ka moka le metswalle go tsa molatong wa pulo ya letshika go ba pulo ya masika a ba khuba ba latelang. Letshika la mali letshika la rasodi dilime matemane. Letshika la mogamane mamogota matemane. Shikala adimphelele mu

0: Ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Pakisha, o wetse supersized savings ga spa. Matjaji a mane fela. Wetse 900 gram bokomo wheat bigs ka 49.99. O buluka 15 rand. Goba 200 gram Nescafe classic coffee jar. Goba 230 gram refill. Kantle ga decaf ka 119.99. O buluka 29 rand. Ditwale tjaje, di wetse ga le o fitla di 30 August ga stoko se sa logona. Ga spa fela. Gona le dipelo.
2: Para o que ia mafela no, me go botlhoka gore tshela tsa gawe bo shumele. Ke filo shwe ka mosepelo go botlhale. Go ira le gore a lefa theko ye feletseng ya borotho ka FNB. Go lefa na ni then send the fella ga Pick n Pay le Boxer. Mo FNB, e lefa la tshela tsa go shala. Ge o le ka fatse ga khatelelo, yo o tsona tsela ya go kholega budgeteng ya gago.
3: Saipa ka tsa ya FNB easy aspire go ba prime life ye qualifying backing sa tshela e fe go ba ife. O gona go reka borotho ka 99 cents ga Pick n Pay le Boxer beke le beke. Fetogela go FNB le gono. FNB, tshosa e fetola dilo tsotlhe. Bona le pelano pela wana go putsa le tikane jo ga stoko sa logona FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited mo ba ditiro tsa ditšhelete le mo kitlana wa semolao.
4: Ma, ticha tekenyan, nan ka si apar, rika a kame.
5: Ntse ke nare maseo. Bana le dintjela ga tsa selimo tsa go sona le di t-shirt tsa tharo tsa bana ka 100 rand. Ka nka shumisa account ya Kamenze. Re ka bona la balla pa di aparo tse di tsa tsa selimo tsa boleng ya 20,000 rand.
4: Le tsa papa, a bo re tsok.
5: Re ka ka account ya gago ya Kamenze. Me o ka no winela bana pa ka moka di aparo tsa go bitsa 20,000 rand. Ga Kamenze fela. Gona le dipielano.
6: Batamela re bete step go bane sa go sha ke le rulo le nane o le
7: thobele FM mo shate wa tsebo le boithabisho
8: re ya namelela ba ga ke shule ba ke le ke nnete batho ka moka ba o le bia ka ntse mmiletlo ya lena ba ke shure la ke le mathlatse le mathlagonolo gore tsaka ba ba le se se ga le shiti sha go lutla lena le sepela ga mogong le di bia ka ntse ka gona go sana le ge ke le balela molaetsa show a go tswa go Matthew Charles Munyela a re ala re kgotsong Dr. Mashamaite a bokone re mema meloko ka moka le metswalle go tla go ba ditlhatse ge Matsobane Mac le Kgwathi a gorosa makoti le diatlhako ka lapeng letšatši e taba e le la nke ke bone ga bo monyadiwa e le go le diatlhako letšatši e taba e le motubelo wa la 26 kgwedi ya September 2026 lefelo ke mola ga matlala ga tšhipane ka nako ya ira lesomo mesomo mola ga bo monna ga bo monna monyadi e le Matsobane Mac le Kgwathi go tla kete go tsetse 27 kgwedi ya September 2026 lefelo ke mola clap web gola tsebidiela tara tara tara cowboy cowboy khane khane he he he ke be ke tang cowboy masha mai tabu kon ke be ke tang boy ara rangwane ape ne ke be ke ro sedi ke be ke tla e bona be ke tang tara na e ka teng ke le go nyala ga nyane mo ke go le go nyala ga nyane mo ke go tshe bo tshe ga na ke phoso gore le ge le na le moruti wa lena wa kereke le na le tsena ya re ka le tjatji la lenyalo la lena la no Jesu Petro sa u ikhetela moruti yo mongwe yo akatlago a lenyadisha ntle le murutu wa lena wa kameta lena le murutu kerekeng ya lena kere a ona molato le sepela ka mogwano bjale ke rena ke phosho ge e ka re tla le nyalo go be di bjale na mothalle re bibi ke batho la o nya ka murutu o mongwe na a ke tsona o ka ba le gatlile ka eng murutu ona le kopane le yena kae kae a le gatla go dula felle tele re wei re le le nyalo le le go kae kae o ba re le kae kae kae kae murutu o mongwe a nya di sha o re gatlile go di murutu o la man la nya ka yena e ka ba phosho iskale sa raka ntse skala itse ga se fika ba gesho na ke phosho gore ke lena le murutu wa lena wa kereke e le lena le tsena ya re ka le ka dilala nyalo la lena lena la ikhethela gore re bone murutu kae kae kae kae ya ka tla wa re nyadisha ntle le murutu wa lena wa ka metha e ka ba phosho ke le ka nyaka murutu mo ya lona ere ke go nna ba theletse ba tang kwana le ang ba ba theletse 086 000 2452 mputeng ditaba ke nokwa mutheletse dumela
9: ntate Dr. Moloko Mashamaite le kae
8: re gona ra lena
9: a rona ntate Moloko Mashamaite o bolela le Joseph Manana ka Mothembisa
8: ya o kwa jo
9: no ntate Mashamaite nna ke bone botsotsi e le molato ka lebaka la horeng o tla ba o gathile ke o tiere sephetho se ka kerekeng ke dinyalong
8: ke ka gae bile
9: ee ke ka gae se ka mo kerekeng mo e le gore nthongwe le ngwe re tshwantse re lebelele gore moruti wa rena shu ee and a se phoso
8: o lena le bone le phoso
9: a ke bone
8: ke lebogile jo manana ke lebogile monnake ke go lebogile kudu o mongwe motlheletse shu dumela thobela
10: makaitatemasamaiterona
8: ra lena ragadi
10: go na yo ke tsabile ke a tsama go bona le lena ke le raka jang
8: le nna go rata ya
10: ke ke tsama go bona le lena ke khale ke di mo re nka go hwetsa kana go bona le wena ke tlile go robo zala ke tsala ke go bona tsa keng
8: mbu jo wena o mang
10: a ke kwa
8: wena mansesi
10: nna ana ka ka momedi
8: o se se ana wena ke be ke le go robola sa le monna nga lo zuti
10: a nete ke ba di ne ke pele ke le ke ti ke mo around the robo sa le ke sa ka ba ke pele ka ramang ka to ke amrata go le ke mo na anta tele ke ga go se
8: a re tlo di tabe nko mpotse ke le se tile tsena ga ra lenyalo lena le muruti wa lena wa kreke ya lena o le motsebago tla dilala lenyalo le ka ikhetela muruti o mongwe ntle le yena
10: ke nna ke bona e le phosho ntate Mashamaite
8: e ka ba phosho e kgolokulu
10: ke bona e le phosho because a ke re moruti wa ka ke tsena ka tlase ga gagwe go ra gore nna le ena a re nna bothata jale fa ke sale nna ke bona e le go mokgetholola gore why ka tsatsi la lenyalo ke motlogela
8: o ya ke lekwele setse ke lekwele gabotse ebile ke a leboga ama ke tseo mongwe sedumela mothelei amogela tlhobela
11: I'm going to go to the house.
8: Ke dio ba ro o tloga o bone se sengwe mo go yena
11: ee ke tla go bona tsenwe mo tsenwe a nya ditsa ga matsa maite ke mo ka bona fa ka morela ka re wa tsa ke go gopela ke mo ke tlo ba le nyalo ka December kwa ga mokobe ko go ka gone ga mokong
8: ke bo le bogile ke bo le boile ba ra awa ntwe bila ina le ka botlhata maga ke ke a boe
12: nako ya wena ore ariariarie makotishuwe go na le legodu le le reng ariarie founushewe le utswa founu ya gago legodu le nyaka go go senyetsa step sa lenyalo wena o tlo feleletsa o re ariarierie le mphelegetseng a ke re bona o tlhoka go bula case ariarieng ge ro kgwetsa theft cover ya MTN device insurance etela mtn.co.za MTN device insurance underwritten by Santam MTN go na le melawana le dipeelano

0: reka pakana ya ditins tse pedi go tloga ka 89.95 fela tse bana ba go di tsetharo go ya go ba mengwa ga e senyane ga Ackermans fela.
1: Beke ye latela o go thobela FM re le fa sebaka sa go raloka winning at life with one life. Senela mo website ya rena ya www.thobelafm.co.za goba romela molaetsa wa SMS o re one life funeral go 45849. O yemele sebaka sa gago sa go thupa karolo ya gago ya 50,000 rands. Dula o theleditse ditlalemiso le nna le Thabo le Joy la ga mathata. O geetse diphenyo tsa gago tsa moputso wa tšhelete ya bonus ya 2,000 rands. O kgethile go amogela quote ya mahala ya one life funeral cover yo isiru ya gapeletso. SMS ke 150 fela. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo yo e kwadisitsego le FSP. Melao le dipoelo di khwetsagala interneteng. One Life, changing lives.
2: E bana re na ke ke dimela ga le bene o sa tlhile tlhobela FM le go tla ga tshela Afrika bo bona e betha metswe le somego ya go iri ya singane ba bangwe ba rawa e ka ba phosho. Wa no tukela muntu wa lena bana wa kereke ya lena e bile le salwe bana o o nyaka murutu mong ka e ka e ka e ka e bana o batho ba mong ka ba tlo ba bolela lentu la modimo ya lena o re ghetela mong wa ka e ka e ka e ka e arets a ke tsip e murutu lo fenele ja re batho ba balwa le nna ko hore murutu ntangwe le sa ghetsa e murutu ya balwa le nna. Whoa, ki Ezra Mromropo di ka sebe.
3: Ba ite ba Mromropo di mushimanyana.
2: Ra kharite.
3: Le pass. Ke di kwa ga.
2: Ya. Eh, bgile jo ka lwa le nna ba o itshenya ka hore na ke.

0: atela
1: ba tshukamuka ba o ba lwa go lwela ba tsana makala o riya o ba palela ba lwa e ba tswa go ba lwa lena hey e le da e le lwa ba le fela man hey a ona go le to fela ja go o sa tlhele ke thobela fm le kgotsa gatsho la aforika borae gatsha le mo toropong kgole ya polokwane magagešong o botlhilete ko shebopela ke ezra moramoropodi ka sebele a re ba lwa le nna e kana ba tshele ya o dia ke morutu ya re bana batho ba ke tsena le bona ke reke ka mokgwo ba di o nyaka morutu yo mongwe ke e gona bana a ba lwe le wena morutu ba re ba gatlhile ke morutu yo ba mmone kae kae Ato re go rala le motho a sa tsebe re wena o wa re o do thaka mo. O ka lwa le motho wena o sa tsebe re motho o mongwe o ntle le wena. Ah wena o lo romoka ngwana e. Wena o lo romoka ke na lita motshenya ka go tsa motshenya. Ke fela ba re o ka kgona o ba rapelele batho ba wena. Ba lo rapelele mana ba le na ba re. Nako ya lemekgone o ka re kitimile ka pela ke nyaka o itogelela. Mr. Red Card, Mr. Weekend. I can't believe Patility, ekeng ya lo ke na miliki ya emene la gutlo tsene na pet mo rudu ka sebele le na no la travel fm top 30 tala ga red card o sa di jo e re ke bitela le kala kala mo godu mo magagesho o sha ye ile a tlhaka tlhaka ntse se fala ka kua malo ba gerile house number 66

0: Three pagares a metso swetjela iriela le some pedi. Ba re ke di sala re tsa di view once. Ke di ngwedi tsene ka moshupulo go ba di a tsena ka moshupulo. Ba re scheme sa meshala se tsena tle be fedi. Trenchison Molly o se pela fali Ginger Stone. Ka di weekend my mama botselela my mama shupo kule DJ Curry kata kata cheese la godora. What is starting? I don't see now. We're not going to take a video. 086-0002452. 086-0002452. Kyo nana kuya ni.
1: Tobela, Mshad.
0: Hey, Pet. Hey, Tada.
1: Migai.
0: Ay, kimo na tuwe na.
1: Bra, tumfozo wala ni Allen mawucha gili kamo katle wu.
0: Hey, tarifa man karata ki video diri leng. Bra, Allen.
1: A arife nelen manu ku mujela. Mo chagola ufiba chipsi pete maru tenete nata. Utenete nata waja pere.
0: Ene chipsi aera luke mafelo wa weki mo.
1: Ene chipsi aera luke. Manu ku nelen mujela. Uka muna wa matela likure. Mo chagola ncheche mura ugudu. Nagi le pere tenete chipsi wa rakitu na utena gaya muta waja pere.
0: Ay. But Eric Mufaka rata ki vida. Ike musinye chena.
1: Mufaka pulu mkhozi. Mufaka pulu mkhozi.
0: Manu ku. Baru wa naule kosi. Chipsi pirates aera luke. Chipsi aera luke. Homole. Karate ki vidu. Zorazo. Yama tomo. Baru go fetse pedi monash ya bo pedi tsara so 0602452 mshat
1: ba demo
0: eh mshat o mogolo le kae
1: ro ba lo bo shemrera
0: eita re fa mangara tsa ekibi du dirileng na
1: re fa mo khala yo mo nga ka ma khuri tsa mara ba re ke Mr. Malekane ke phogole o no ile a ngwa mo radio ho ngwe a fika mana magole go ke to ba sponsor sa go sa time ya tlhale ba le di khodi ke tse tlo pre mana Malekane.
2: Evelyn le bete ke le St. Peter ha ke kwa ka papa.
0: Tobela, re fa mang karata e ke bidu dirile le go.
2: Ya re ke fela nna ba ba o kwa ka kwa mmoloni ba thao betsa di pere. Ba e ba fetse ba sipe kwa mabotlo. Ba se ya di toilet.
0: Ba fetse ba auto ganda
2: bo. Ba tsila fa ka molola.
0: E bana. Ke mmolo mo fena re gone o ba bona botse.
2: Go tshuma molo, ga o fini le bengeng le lengwe la o Friday na.
0: Eh.
2: O ka se fetse. Ba nna ba go ba di kwana kwa mmolo ene. Molo na le tshwane se ka futhe.
0: Mm, ba tshaba go ntsha di 2 randa.
2: Eric a eh a e patse di mahala. Tsena.
0: Ha ba du. Eric ba feka rata ke bidu. Eric ba feka rata ke bidu.
2: Tsara.
0: Aga eh ba khalabe ba re lena le twa ka molo le toela di ntwana tsa o tshela mareleya. Le ala shupa ka monte a o wa ba khalabe. A se yona. Ka rata ke bidu. Tsara zo wa mafelelo. 0600252 mchate.
1: Umrudi.
0: Hey Chada.
1: Remo.
0: Ah, ke mana di tsama jwa ke bula le mang go kae?
1: Fly ma shaba ka tembisa tsaya ka.
0: Fly ma shaba ka tembisa re fa ba karate ke bidu dirile le kone.
1: Ke re fa ba fana ba ntshi ba kwa ma kwa fana ga bo rena mara ba utwe re ke bo re tsa motlhagase
0: mana. Ah, wa bana ba mo nna ba nyaka dikarata tse di khuri tse pedi mana. Kore mara mo
1: tsana na bo utwa mana. Bana ba re tsi ba fe e lo ka tse e khube ke 4.
0: Ke ya, ke 4. E ke taba o ba ja le ke ba fetse pedi yana mana.
1: Fana ba re tsi e tsa bro di mana.
0: A ke re Ke le wile e bagalabe a wa mara tobe ba nna yo na kere gane ya fela ba na kere gane fedile sa no tjola pele le na le no etsa malutswa mathala motlagase mara le re batho ba phele phele jwa mana ka re tsa ke video ba thoba tsara zo ya bo bedi tsara zo le wile re tlo ba gape botheletse be ke latela go fela wena o tlo ba o letsa e metlhano metsotso re bile o iriela ya pele o re botsa rena ke kwetse fero pula re mo maemong a pele o ka kitimela gape o latlakala la rena la Facebook @Tobela FM yaka lo go bona re botsa rena ke kwetse fero re go pula re mo maemong a pele maemo a botlhano go tse masome tharo
3: maemo a botlhano go tse masome tharo ja Tobela FM
0: Kelvin Fellow, everybody wanna be in love. Are ko sha ga ga ina AI. O nya kile batho ba ile reng a se batho ba o yapela ba meeting. Ke bona ba lo re ba yapela ka ra album ya gagwe. Lo ko sha ye. A ona AI ka mo. Ke original. Se tempe o se betile. Kelvin Fellow, everybody wanna be in love. Ke ko sha lo mo maema botlhano mo shatwa tswa le bitabijo. Tse ma sumetha.

0: 87.6 92.1 ke mo le go gona ke moshate wa tsebo le boithabiso ona ke le boitso ke nna ofense wa gamojapelo e tla bamang e sena setlhogana sa batlhalera ke le amola gape go nanola re na la mamorato nanola la teen zone di le tsenago mokibelo o mongwe le mongwe ka serepagare go tswago iri ya pele re shago iri yona yela ya bobedi nke rata go leboga happy wa ga mokatedi ka nanola gage la state your mind ke bosheke leboga bagoro ya ditaba go ba kgone go re fa ditaba tsa iri ya pele re tlo bosharena le bona ge ba re fa ditaba tsa iri ya bobedi gore re botsa gore a nna di fetogile di tla kae re sa tswela pele go kgaretlela kgwedi ya basadi gape re kete ka mengwaga ya masomesenyane ya lekgotlagaso la aforika borwa SABC le gone re tlobole dishana ka katlego ya morutwana wa mengwaga e le 14 Makoma Florence Mogokong wa Maphokwane High School kwa Mashishimale. Makoma o tere karolo mo phadišanong ya Inkosi Albert Luthili Oral History Competition gomme a tswelela maemong a pele mo Limpopo mo legorong la go ngwala le go bega dikanegelo. Kwa letlakelena rena la Facebook re botsiša gore ge o be o ka ba le sebaka sa go anega kanegelo ya lapa goba setšhaba sa geno gore meloko ye e tlago e ithute ka yona o bo ka anega kanegelo ye e feng gomme le gona ke ka lebaka la eng. Re botsa ranyako tseba go kwa go wena gore na go na le kanegelo ya lapa motho yo mongwe o ba ditiragalo tse wena o di naganago gore ga se a tshwanela go e lebala na re ngwalele karabo ya gago kwaletakelela rena la Facebook gabe le tlo mo amogela yena moyeng wa rena ke Makoma Florence Mogokong morutwana wa Maphokwane High School kwa Mashishimale yo a nago le mengwaga ya 14. Makoma re go amogela mo lalelana la teen zone re thabile kudu go ba le wena gomme re leboga ge o tsere nako ya go tla go abela le rena leeto la gago le phitlhelelo ya gago.
1: Tabela ya abulela mo ke mogokong Makoma Florence ke tlile go bolela ka karolo e ke ralokileng yona ka Inkosi Albert Luthuli Oral History Partition e ke itšerong ka rayo.
0: Ke leboga botšheke mathomo go wena ke gore a na ke eng seo se ile go sa go tlhotlheletša go rata histori go ngwala le go anaga dikanegelo.
1: Nna ke motho wa o rata go tsopola taba ya se sengwe le se sengwe se ke se bonang le bomma ba tlwaetse gore ke phela ke ba botsisa ka taba e nngwe le nngwe e be ke fela ke ba botsisa gore o nna bophelo bjale ba bona kwa morago le bja borena bjana bjale be fapana bjang bjale ka ge ke bone competition e ke ile ka e bona ka nama ka bona gore ke nako ya gore ke thome ke tsene ka ra yona ke bone gore o diegang ka ra yona ke kgone o tseela gato ka ra yona bjale ke lebaka le ona ke kgonne o tsena ka ra competition yona.
0: Aga ke kole ore o tseela gato mo go yona jale ebile ke go botsiše ke gore ge o bo o ilokišetša phadišano ye ya Inkosi Albert Luthuli Oral History o ile wa thoma kae go lokiša kanegelo ya gago?
1: Ke ile ka thoma ka go lokiša ka mokgwa o ke anegago kanegelo pele a baatlhodi le barutiši ba ka ebile ke ile ka feleletša ka go lokiša gape le ka mokgwa o ke ngwalago kanegelo go ya le ka dintlha tša go ngwala kanegelo.
0: O ile wa ikwa bjang ge o ikwa gore o tsweletše maemong a pele mo provinceng ya rena ya Limpopo?
1: Ke ile ka ikwa ke thabile kudu ebile ke ile ka kwa ke thabile kudu ka ge ke kgonne go tswelela ka ra province ya Limpopo ebile ke le ngwana wa mathomo o tswelela ka ra kanegelo ebile ke ile ka kwa ke le mafolofolo gore se ke sebaka sa ka sagore ke name ke tswelele mo lefaseng ke bontšhe batho ka moka gore ke na le bokgoni bja go anega le ngwala kanegelo.
0: Ka nnete pele go ema pele ga baatlhodi le go anega kanegelo e ga go bonolo o ile wa thušwa ke eng gore o be le boitshepo?
1: Ke tla reng ke thušitše ke barutiši baka bomme Maphanga le bomme Mdimande ka moka le batswadi baka le dithaka jaaka go tshwana le bo Jessica ba nthušitše ka ba tšere kgato e golo ba nthuša ka go anega kanegelo ka lebaka la gore nna e be ke na le letšhogo ka raya go anega kanegelo pele ke tla ba leboga ka gore ba kgonne go nthuša ebile ba ntlhotlheleditše gore ke ta ke felele ke be moo ke be nnang gona le gono.
0: Ke leboga mogare waka re a tsebe gore ka moka go fetsa go tsenela phadišano ye itseng go na le thutile gore go wa ithuta yona ka mogare ga phadišano yeo šele ke nyako tseba gore wena ke eng e se le gore o ithutile sona ka morago ga go tšea karolo mo phadišanong e.
1: Ke ile ka ithuta gore tsela e ke itšereng ile ya mpha maatla ebile letšhogo le be ke phela ke itletse ka lona le ile la felela ka lebaka la thekgo ya batswadi baka le barutiši baka le kgone ane bjale ke tseba go anega kanegelo pele a batho ba bantšhi baatlhodi ka moka le barutiši ebile o tsweletše le mabokgone a ke sa tsebeo a go anega kanegelo le kgone ke a tseba gore ke a kgona go anega kanegelo ebile ke a kgona le go ngwala kanegelo.
0: re le boga mogare wa ka ditabo tsane sa letse dintsi e motheletse e fela pele ka tola pele e tla re fetela ka
2: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebelele tsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntshisega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
3: Keteka Major League Bete ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kwetja 750 ml ya 3 Ship Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 pack di fo ba di fitse pedi tja di 275 ml tja Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa fela. O mo kwetja 6 pack e yongwe mahala. Di kwetja gala go fitla ka di 6 tja September. Ga bo re tshomo wa ga ka fase ga 18.

0: Bisho. Team Zone, le thaka ya gago. Thaka ye tshetse. O fentse mojapelo. O thoma ka seriparo go tsena go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi. Mo go thobele FM. Team Zone. Lentšu ke bophelo. Re botšišetša dithero go tšwa diphuthegong tša go fapafapana.
1: Lentšu ke bophelo la morena le e tla o be le rena ge re go tlišetša thero ka mma Archbishop Molefe wa kereke ya The General Apostolic Zion Church. Thero ye e rerilwe ka letšatši la senyane Agostose ka go ketekwa letšatši la basadi lekaleng la kereke ye ka mosesetšana Mokopane.
2: Re na le mahu a o fapana ka gare go maphelo a rena, re na re hwetše ke tshepo ka gare go maphelo a rena. Rena re khwetse ge motho a sa khumana motshomo ona bile o fella ke tshepo ge motho a tshwenya ke ngwana ona bile o fella ke tshepo
1: go bona le nna rone le suri la ranonga ge e betha iri ya senyane go fitla go ya le some bosego lentšu ke bophelo
0: thobele FM mo shotse go tsebona boithabiso
3: 87.6 92.1 ke molego gona ke moshate botse bo le bethabisha ke moshate a dia le moya na ke bitse sa lena ofentse go mja pelo re sa lena no la go lama mrata go nana la teen zone e bile se le bala go tshena le hodu go tla go sase ke gona mo lorore ga re tlela go diela ya rena ya basadi bombe ba rena ba lorore ba rata kudukudu tla gore ba leboga ka mehla ka thego ya rofa ba rofa go yona le lerato le ya ba rofa go lona o a re tleng pele ka tlhopolishano ya rena ya tjatji le le hono le se le bala gore le hono rena le Makoma Florence Mogokong yena ke morutwana wa Maphokwane High School kwa Mashishimali yo ana go le mengwaga ye le some nne o lo re go o thupile sefoka phedišanong ya Inkosi Albert Luthuli Oral History pele mogare wa ka putišo ya ka ya go latela go wena ke kole o bolela ka barutiši ba gago Mam Demande le Mr Maphanga gore ba go thušitše ka leeto la gago la phedišano ye šole ke nyako tseba gore ba bile le seabe se sefe ba go thušitše jwang
4: a ile ba ntusha ka mogwa o ke tshwantse gore ke bolele kanegelo pela batho ba bangwe ba ebile ba ile ba mpha thego ye ke tshwanetseo ebile ba ile ba mpha le mafolofolo ba ntšha kara letšhole e be ke nang le lona le gale nna ka bonna ke motho wa o ba le ditlhong bjale nka nako tšela re dia working re itukišetša ke ile ka ba le mafolofolo ebile ke ile ka ba le boitshepo ba ile ba nthuša ba tšea legato ya golo kara phadišano e be ke itsene ka ra yone bjale ke a ba leboga
3: jale a re bolele ka barutwana ba sekolo sa gago le barutiši ba bangwe ba sekolo sa gago a na ba ile ba ekwa ba le jwang morago gago kwa gore moithuti wa bona sekolong seo o thupile sefoka go phadišano ye itseo ba ile ba go tshwara jwang ke eng se e le gore go ba ile ba go fa sona ke thego ya mohuta mang e le gore ba ile ba go bontšha yone
4: ba ile ba nthagalela e fela ba ile ba nthuša ka dilo tše dintšhi ba ile ba amogela sekolong ba ya le raera bolela le ka mokgwa o ke tsweletsego ka ona ba bolela le ka mokgwa o ba thabilego ka ona gore nna ke go nne o tswelela provinceng ya Limpopo
3: o shetse o bile le maitemogelo mo phadišanong ya Robben Island maitemogelo ao a go thušitše bjang mo phadišanong ya Inkosi Albert Luthuli
4: ke la lemoga gore nna le gone ke gona o bolela kanegelo ebile ke gona le o e anega pela batho ba bantšhi le ba batlhodi ka ra phadišano e ke tswa go yona ya Robben Island ile ya mpha mafolofolo gore ka ra phadišano e ke itsene le tšeo gape ya Inkosi Albert Luthuli ke tla tswelela gape e fela ke ile ka tswelela mara ane bjale ke tsweletše ebile ke thabile ka le gone ke gonne o tswelela ka mo le gone ke bolela le leng
3: a go ntlhalosetse ga nnyane go ba o tlhalosetse ke a tseba gone e ba thiletse ba le gore go ba ke putšhe gore a na Robben Island go ba go diragala eng phadišano ya gona e bele ya mohuta mang a gore tlhalosetse ka yona ga nnyane
4: phadišano e ya Robben Island be e bolela ka sa re phadišana ka mokgwa o re tshwantse re bolele sa ya rena pela batho ba bangwe ebile ke ile ka thaba kudu ka ge ba gonne ng kgetha ebile ka feleletša ke le moetapele wa Limpopo province
3: go lebeletše ke go botšhepotšhe nnyane peleng ka go botšhe le gore ke nyaka go botšhe yona ke nyako tseba gore go lebeletše baswa ba se le hono re a tseba ka histori ya rena go ba ya malapa a rena le gona go go na gana e ka re ga re tsebe go lebeletse le bakala gore re ska tseba ke eng
4: a go isa nete motho o tsanjwe o tseba re o tswella ka kae o ya kae o tsanjwe o tseba sejo mietlo ka moka le mitu ya ka lapeng la gae pele mo a sa tsebe o tla tsimela mo tsileng ya bophelo bja gago
3: jole isa mpushetsa go putisha ya ka gore a nna wena go lebeletse rena jolo ka baswa go ba dithakata go lekana lwena re a tseba moretjwa go na ra etse ba history ya rena na le gona ge ba no o bone ka re ga re itsebe mogwara go lebeletse le bakala gore re ska itseba ke le lefeng
4: nna ke tare ra itseba ka le bakala gore re phela re theletsa ditaba tse dintsi tsa kwa morao ga ba lapa malapeng a rena le dikolong ba phela ba re ruta ka tsona ka matjatji ka moka bjale ke tla re a tseba
3: jole go ya ka wena ke putshe ke nyaka go itsenelela ke gore go ya ka wena ke ka lebaka la eng go le botlhokwa gore rena jolo ka baswa re tseba history ya malapa le ditšhaba tsa gaborena
4: re tshwanetse o tseba history ya malapa le ditšhaba tsa rena ka lebaka la gore mo o sa tsebe history le parking mo sa tsebe histori ya lapa lao le setšhaba sa gago o tla timela tsileng ande o tshwanetse ore o tsebe gore o tswelela ka kae o ya kae ore o tsebe medu ka moka ya eno setso ka moka le meetlo o kgone o tswelela bophelong ka lebaka la gore dijo tsa batho di a tlhomphiwa le wena o tshwanetse o tseba gore setso sa gago ke sefe ebile o tshwanetse o tseba gore o tswelela kae ore o kgone o tseba dijo tsa batho ba bangwe
3: ke leboga mora wa ka kwa ntle ke le lena rena la Facebook re botšiše jare ge o bo ka ba le sebaka sa go anega kanagelo ya lapa go ba setšhaba sa geno gore meloko e e tlago e ithute ka yona o be o ka anega kanagelo ye e feng le gona ke ka lebaka la eng botšišanang Tšhilwane o re tshwabela ka gašong nnete gona moswa yeo o tlogana a tseba ditaba tsa gagwe ke re a ke a sare jale modimo a rokeletse mahlatse le mahlagonolo re a leboga botšišanang a le le mabotsa o re thobela ke tloga ke rata ka mokgwa moswa yo a nago le boitshepo le mafolofolo ka gona ke leboga Ngautana Lucas o re re na le wena sesi Florence o sware jale o tswele pele go ba mohlala o botse go baneng ba rena ke a leboga ntse wa ke Lisa Thobela o Thobela FM re mmogo a wa ka nnete re mmogo tselo sama ore o theleditse re a leboga ka nnete ka mehla re leboga theleto ya rena e fela pele re ka tswela pele le tabete tona e sa letse dintsi ka nnete pele na lona re ka tswela pele motheletse tla re fetele ka
5: Setšhaba go na nkgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgontišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi, sediša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo. Lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagala Dis-Chem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagala ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
3: Mzenzi, letela jackpot draws. Mokibelo wo o ka bala sebaka sa go ithopela masheleng a lotto jackpot ao a ka nyedi tjego 31 million. Ao ke masheleng ao a ka rego wena we. Go fetela bophelo ba gago le semetseng. Fokala draw 3. Mokibelo wo ka iri ya senyane go SABC. O ka mora di million yo mosa wa Afrika Borwa. Eh wena. The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Ba rale ke ba senetse go ba le mengwa ga e le semetse swai go ba go feta. Ra loka ka maikarabelo. The National Lottery is sepitjwa ke Sizekai.
0: Le ke le tjaji le a fa sebola
6: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a tsa sebola ge ke tlabe ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile
7: go mena o tlaba a re mosadi o di kana le tjwe mo mang
8: o ya kae le bona ba go tsusha kae ba go hola kae
7: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta
9: o tlaba a re
7: go hulisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
10: mosadi bao ba rwele malapa ba ba isha bana ba bona dikolong ntle le thuso ya motho
0: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go fitlha ka iri ya botshelela mo go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
11: Team Zone le thaka ya gago thaka ye tshetse O sentse mojapelo o thoma ka seriparo go tshela go iri ya pele go fitla ka iri ya bobedi mo Thobela FM
0: Team Zone
3: Tin zone. Ke mo le go gona mo shate wa tsebo le botabisho. Ntse nna ke metse le sumi ri sha go iri yona yela ya bobedi. Ka tsana le makoma ka fa o le rogo ke motho pa sefoka wa partition le rogo ne a itsenetse ya Inkosi Albert Luthuli oral history. Mo gore wa ka gona le ba bagwera go ba ba ithuti ba go lekana le wena go ba dithakanetse go lekana le wena ba le re go banya go kopona ba le mo le re go wena o gona tshetela le hono ba le re go ba rata go ngwala ba le re go le bona banya go anaga dikanegelo e fela ga bana bo itshepo ba go dira jwalo ga ba ke tshepi jo le bana ke maele a mohuta mang a le re go o ka fathaka jeo
4: nne ke tare na le khale ke na le motho ke motho wa dihlong ya le le re o tshwana le nna ke o na le dihlong e be ke tare tswelela bareng latela toro ya gago bona gore o tswelela bjang bophileng ya gago o bona o bole ditsela ka moka sa se se o shitisha gore o latelele se selo se o nyaka gore o be sona ka go sasa o tshwanetse gore o se late ka swele o gapeletse gore o dire o tswelele ka bophileng ya gago o be le boitshepo o be le tumelo
3: ke le boga mogara wa ka ge bentse ri le papatjong fa wa mpotsa gore o ne go tlhalosetse ba thiletse ba rena gore gabotse go diragetseng kwa partition yo tswa go yona re ya le le ditaba ka moka mogwera re botse go tloga mathomong ga o fihla kwa re botse re go fihle go a diragalang o bona le bomangi re thakana tse lena le fihle diraeng go ba go fihla go ekwa ba go bitsa ba re motho ba sefoka wa rena ke mako
4: mala ke fihla ke ile ka ra fihla ka moka rapa ka diaparo rapa ka rajia diaparo tsa rena ra di bea mo di tshwantseng ona rajia di nepe tse di tlhoka ya itseng ra fetsa ra le tjatji le le latelao ra tsenela di partition tse nna ka ya ka ngwala ka fetsa ka ka anega ka negelo ya ka e fela ka tjatji la mafelelo mo la ba yo bile tja batho ba o thupa sefoka ka go anega le ngwala ka negelo ke la ka thaba kudu ka ke gonne o bona gore le nna ke gona ka ra batho bana bo ebile ke la ka thaba kudu go ba bana ba bangwe ba ile ba tswelela ka ra o ngwala kanegelo le o anega
3: hawa re le boga kwa parisanong go botho ba sefoka mo gore ba go file eng e ka ba ba ile ba lefa masheleng ke dimphotsa mohutsa mantse le gore ba ile ba lefa tsona
4: ba bangwe ba ile ba ba fa di laptop ba bang ba ba fa tablet ba bang ba ba fa le di cellphone le trophy engwe botsana
3: wena o khweditse
4: na ba le ke tla re ke khweditse laptop ka re ba ka la re ke tsere gato ya bobedi
3: ke le boga mora wa ka ke motswadi wa gago o sepela go lena ga jwalo o ke le baneng le yena fa
4: au ba ke murutishi wa
3: ke murutishi wa gago murutishi o ke gopela go botsisa dipotsitse mmala yana mo le tla fela le setswakanyana sepedise o le se boleleng ke moshato tse bolo bithabisho fa re bolela speed re ja ka sa ga borena ke nya go tsebo re ke tla ngfana mpata melemo fa ke nya go tsebo gore ge moithuti o a itla go lena a le botsa gore ke na le partitiono she ke na le kgahlego ya go itsendela ke eng itse le re go setlile monagano ngwa lena jolo ka morutishi wa gagwe
9: e tsobela sa matshwana go re competition tsobela ka moka ka sa matsoma ke hore conversation ye re introduce ke yona ke Mr. Ntsabukeni le Mr. Rahogo everything every hweja ba ba romela ka ra WhatsApp then ba re botsa hore le ka hlaka she bana re me maphanga cause na le yena re tla history then ra botsa bana ba rena from grade 9 grade 8 grade 10 and 11 conversation ye about meeting one audio class for itsenele then ya matsoma ke bile Robben Island yela the time ba atsena ngwana o Florence Makoma o ya ngwala lengwalo ya ISA ka hore o nyaka o bona South Africa ye after mwa emisaru ikai ngwala ISA yela ra i drafta le mmaphanga ra lukisha diphosho kwa ba rena hore tshwanetse mphoshule then after ra i submit ka ra email then ba ruja hore awa ka nete u jola pile tshwanetse a hoetsela ka ra hotel for 3 days o tsa maile ka June 13 up until June 16 then memsho kwa mfeletsa aya Polokwane then after again una le competition ba irana ku August ya oral history from Inkosi Albert Luthuli le ya leona ithoma ka second level ya district hari provincial and national so le yena friends again wa balima fulufulu runya ka utsenela le competition ye a tsenela ka net competition then after ba mtsiya ba re tshwantse re mfeletse aye Polokwane then ra ya Polokwane le yena kwa ba computer angwala story writing and storytelling then re tsene ka ra boardroom yela ba tsoma bangwala lengwalo le la story writing then if a fetcha uya to a podium podium yela tsonje abuje ba se ba le ditaba tsela ba dingwala kwa ntho ka boardroom then a dingwala then after ba rutsa hore o khona number 1 a tsiya ke bronze or ke silver medal gold medal ba mfa certificate ba mfa trophy e butsana yo kgolo rabuali yo da then raifa principal official letsa hore ngwana o tshola pile for national na biali then ka national again re tsamela le Mr. Rahulu misa kwa polokwane because ba hore bala Pretoria ba itla kwa again for 3 days 3 nights in then cheering with nagiti because kwaba yona I was no longer part of it bale ba bangwe li bona ba tsena again li uri tho di categories tse di afapana kuna lisa oral history story writing li poetry the last one ki letter writing to the president uri tho li sata Limpopo ibile li the flats berinana uri if ever aga halukisha the flats maybe next day if again re kopela lise mo sa the flats again re nyaka already dey byang o mongwe le yena ba tsene le ntsho le competition ye ke mabaso to mzoto o mongwe ba tsene tshi oral history ke ipevula blessing wa grade 11 yena u tshe number 2 wa re tsha le bronze medal then wa grade 10 wa oral history tshe number 3 le na tshe la silver medal for grade 10 ya oral history again so because my leba na bayi bayi 4 butse butse then yo wa tshela pile for national then ba le ke number 2 le number 3
3: a wole ba botse re re tlhoga re ba le bogise le ruri thabela fa mokiri ko re lana no laka ga botse le la happy mokwatedi ke nalo le ruri re tshwere rata bana re rata ba ithuti re rata ba rutwana pele ke ba rutwana ba dira dilo tse di botse botse re tlhoga re rata ebile ko re ya ba thabela le botse bana ba hore le bona re re halala halala halala a wa re le boga ka nnete makoma pele re go lokolla re rata go leboga kudu ka go tle mo go thinzone le go abelana ka rena ka letlo la gago ka tlhego ya gago ke tlheletse go ba rutwana ba bangwe gore ba dumele go bona ba shume ka matla go ba se ke ba chaba go shumisha di talent tsa bona re go lakaletsa tse di botse moletong la gago le thuto le boka moso tsela pele go ngala go wana ga dikanegelo le go boloka history ya rena re le boga mogara wa ka
4: ya le bo
3: aga o le di tsheka tseo di re thiletse go le se ke lanya tsa talent ya lena hle e ka ba go ngwala mino di papadi go bolela science bo khabo go ba selo se sengwe le se sengwe se lo re go bona o ba serata e le mogeng le shumele go mele se ke la tshaba go bontsha le fase se o lena le gona go go sidira go mele go pele gore history ga se ya batho ba gale fela le rena baso rena le karolo ya go tsoba mo re tswa go gona go boleka dikenelo tsa rena le go di fitisetsa melekong e le re go ye na go fentse o ga mojapelo ke mogaleadi re leboga motsheletsi wa rena promise mogale le motsheletsi mogolo Isaac Masilo Mashila re go pona ga pepe ke ye o etlago dulang le lolokologile ka moragalana no le go latela o ratile ka kana ka regay ke mino e o pepe le ga fa re tloka gore ana tse ditaba di fetogile di tla ka re tsabotsere re dipelo tsa rena di go ba lo roba amile ke mafula ka qualifying la Nepal go tsho gona ke re bye
12: Mudimulle le dithogwa tsa yona Kao ia phela mo 89.8 Hoba e ponyaga go ja SABC Plus Thobela FM mo shati wa tsebo le bitabisho
13: Thobela FM
14: turn up loud
13: ka Johannesburg o re hwetsa go 90.1 FM 90.1 FM mo shati wa tsebo le bitabisho
15: Tseka mushate mogoni ya phato re ke tika basadi re ke tika mogekolo yo a garile go di thetho a tsetsemetse ka thebong la nkwe ele go gogoshika di mmalo go be a ibi masirumule ka go ipsine ka tshwantse tutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masirumule ka phokwane
16: mmalo go be sa maduma ba sa ipsine ka bo le bona ba ga kwa fitla mo go tlong go ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola gogosh
17: go be go le thata mara ka baka la gore ke pelegwe ke nnape a ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
16: tso rena go kgosi efe ja go thuntshwa monnago ba molata ba re tlogela botitshere o tlo swa re maikarabelo tsa jila efe ja go sena lona ngwalo leo la go itokolla manjiwana ka bo 6 mosa

0: Mushate, mogoni ya pato, re ke tika basadi, re ke tika magekolo ya ga rile go di theto. A thitimetse ka thobonglangwe, ele go khoshiga di malo go be IV masirumule. Ke go ipsine ka tshwantse tshutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masirumule. Ke phokwane.
1: Malo go be sa maduma, ba sa ipsine ka bolo bona ga. Kwa fitla mo go tlongwe ba le di rolo rolo. Tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate, ba bola khoshi.
2: Go be go le thata mara ka baka la gore ke pelegwe ke nnape a ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
1: tsore nako kgosi a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo o sware maikarabelo tšatšile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go itokolola mantšiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
2: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
0: setlhaelo ke tsetsa karolo ya pele ya tshwantsetso tumo ya moshopi ya di anape ya ngwatu ka lamorena le la masometharo kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsesometlhano go itswela go iri ya bosupa bosigo go ona ka mothobela fx mošate o tsebo le boithabiso
3: botša bagwera bašomi mmogo gore thobela fm e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobela fm yaka
4: re latele

0: dipotšišo yeo gore na nno e kae go thobela fm ya lekgotlagaso la aforika borwa mošate wa tsebo le boithabišo mtn 8 wapa wapa re mo karolong yana ya pele bapadi lefela Orlando Pirates lefela Skukuno United fela palomoka ya dino one Orlando Pirates lefela Skukuno United ka lebaka la gore Orlando Pirates ba thupile bapadi maloba ba le kgole legae gomme ke lega la bone ditlhopha ka pedi ga tsona di kopana papading tša mantšhano a ke tsebore wa gopola magaolakgang a Netbank Cup wa gengwa ke dipedi masomepeditharo Orlando Pirates ba boa morago papading ebile ba eutswa ba ithupa motsetsong wa mafelelo ka dino tšeo ka balela go tše pedi go etee ya Skukuno United go tswa ka lepatlhelong la Laftus Versfeld ya go retolologa gape ka babinanoko ba nyaka tshela ba re loka lespecitle mokhise maemong a bosiswai retologa ka Brighton Club wa etšeo namatša thaba ya ntshe le tao wa gana sebelebele fela e retologa gape ka company lunku lunku nyaka tshela ga re ke nyaka na le mphuthuma ba e senya kgolewe fela le maotong a Thostan Sabata ka gare go teline wa e lokolola kgolewe ba re lokela gona maemong a bobedi retologa lesegone la ga siabanka ntlotsi o romela maemong a bosupa ba re ka motsetšing wena lesegone la ga Betwell Museu ke bone go emeletše ramabu a ke tshebe a ke lebelela ga botseketerese ya masome ka re ke masometharote tshepo mokwena ke gonana gore ba ka ba lebeletše gore lesegone la ga Angelo Kasim ba na le ba tlo mo fetišetša go ba tsela ya mosela legotlo
1: ale
0: seo ba tshwanetseng go se dia ke gore ba itšhireletše go sa bona
1: ba itirela boithatelo ka maletlhakore le le ore o raloka ka go lona ebile ba napile ba lebeletse le lebaka la gore o ketima godimo ga karata ye serolwana kazimbela ga go makatšege e le gore go gafetsa-gafetsa Orlando Pirates ge ba swere kgwele ba ya go yena ba molebantšha ba dira bonnete ba gore a kgone go tsentšha lotho ebile ba tseba gore ga a tlo kgona gore a make a iketlile se sengwe se e le gore sa makatša ke gore babinanoko ba na le baraloko ba e le gore ba tloga ba na le maitemogelo ba mmalwa ba e le gore ga ba tla nabo mo papanie go akaretša tshepo mašilwane ga a gona moraloka morago e le gore kwa maemo a godimo quality ya moraloka morago ga bonagale buyo letlapa le ena ga a gona ga a tla le bona mo setlhopheng se mokibelo ramabu o fetsa go bolela ka ena frank ga a gona le ena go tla mo le setlhopha se ka mo lepatlelong le la Orlando Amsterdam arena o a ipotsiša gorena ke eng se e le gorego batlhatlhi ka bobedi ba sona ba be e le gorego ba se beile mo mogopolong wa bona go tleng mo papadinge
0: e fela o fetsa go bolela ka tshepa mašilwane o ka gopola gore o ile a ngwadiswa ke setlhopha sa Orlando Pirates a sa le mo setlhopheng sa Baroka FC gomme Orlando Pirates ba re go fetsa go mongwadiša ba mo iša ka kadimišo mo setlhopheng sona sa Skukuno United lefela Orlando Pirates lefela Skukuno United a re bone Oswin Apolis MTN 8 wapa wapa ka mašimong a Skukuno United a re bone kampane lunku yayo ena le mphuthuma kampane lunku mabagaso lunku godimo ga dino ke di h ke di a
1: yana le mphuthuma wa le offside frank o be a le offside ka ipotsiša gore ba latedi ba Orlando Pirates goreng ba go a goetsa goreng ba tlhaba lešata offside e kakakaka ya olekana le ntlo
0: mothišamolala papadi wa pele kolane tlhatshwayo be a se a emiša polaga ya gage
1: wa bona le Bright Ntlopo o ketumela go yena mothišamalokwane gore goreng o sa emiše polaga o itshwere mola re tseba gore ke sešomišwa sa gago swantse o emiše wa ya go yena babaraloke ka nako nngwe ba gapeletšega gore ba batamele malokwane mo e le le gorego ga go a tshwanelega e fela seemo se sengwe ka mogare ga papadi se go gapeletša go le moraloko gore o dire se se fetša go dira ke yena Bright Ntlopo
0: mo motseng wa masometharotlhano le fela Orlando Pirates le fela Skukuno United papadi ya MTN 8 wapa wapa Elias ka magolagang lotla mobedi go tsaka lepatelona Amstel Arena ya ke thobela FM ya le gotla gaso la Africa borwa mo shato ga tsebolo boithabisho ra tlloga ka Pride Club a ke re banya ka tsela ba ra le ka go bona lepela le le segona la Zulu banya ka tsela Orlando Pirates ba shireletsa ba ra tlloga kana go bona lepela thethele le mutiane wa ira lokela ga se dena ba re ke nyangana Oswin Apolis ba itsia ra tlloga ka mthethele le mutiane gape gape mai monga bona sombe wa e fodisha wa e gapa gapa ka re mo tlhape wa dinku ra lokela wa mai monga bo seswai le segona la ga le bone siama wa itsia o ya pesa kubu ya bagale o rala ka le mutiane mai monga bona sombe nkosi khonanta ba wa e rapelela ka mokibelo o ira lokela ka mashumong Orlando Pirates ka tlloga ka sibangani Zulu ba ra lokela ka bona lapela de le bone siama wa itsia wa isuba o ina ma tshaba ya ntsile tawu fela le ya tenja mo saradina Thostan Sabata Skukuno United ba di a phetogo le se gona la ga tshepo mo koena o tsena ka magara le bala o tsena la kasim serebe gore bona la ka tsone
1: petoro ya khapeletso kasim wa tseba le yena wa kushisha se lo re batlatse ba sidira ba gapeletse gore ba dire se ba fetjang go sidira kasim o tswa ka stopeng sa Venda Football Club o ralukile kudukudu ka mo leking ya Motseba Foundation Champions League
0: ka le bakala gore kasim ba mmontshitse karata esrlwan jale ba re le ke ba tsaba sala ndo pharatse ba banya ka go modira tsela ya masela le gotlo ke ba ga o tsebetse la masela le gotlo ke R25 ya o tshelela ka province ya Gauteng ka Compton Park R21 war R25 ya le mphuthuma ba monga ba le tshumete ka re dinas mphuthuma kroso o ba ga tsho go go

0: yare ka boso
1: Orlando Pirates le fela Skukune United ba ithile ka tlhogo wa gana Oswin Apolis nyaka tsela ka mashimong a Orlando Pirates wa ena metse thaba ya motsanela wa e rapella mo pass le tshwana le ga sebelebele ba re lokala company lunku mo ne shamne bobedi ya Orlando Pirates ba ithile ka tlhogo wa ithile ga ka tlhogo lunku a re bona sebelebele ba re lokala kwa morago retello ga ka le tshwana le ga Simpio Selepe ba etsi ba re lokala 1-1 le le tshwana le ga thethele le mutiane nyaka tsela re tla tshwana ka go thabela FM ya le go tla ga South Africa borwa ba re lokala nko sikhona ntaba retello ga ka yona thapela mo go bodi wa isinya ya go retello ga gape ka Skukune United ba nyaka tsela Skukune United ba bile nuku ba sireletsa Orlando Pirates kwa morago ba lanta mo tlhoba khubitu ba sireletsa mutiane tsa thabela FM ya go retello ga gape ka le tshwana le ga thethelele mutiane nyaka tsela gore o tlase go le kae ba ralo ka gape le le tshwana le ga Sipo Chain kwa morago ka karolong ya setlhopha sa Orlando Pirates bao ba tsebang ka botsebotse gore go fitlheng ka sebaka ae magaolagang a ka gare ga diatla tsa bona retelelo ga gape ka le tshwana le ga wa gempiri wa gana mokobodi e wala maotong a mosaradino Sipo Chain mo karolong ya bobedi ya papadi motheletši wa thobola FM letletše wa go tlhoka le go tshela mare lepatlelo la Orlando Malesela Bennett Khumane molatedi wa setlhopha sa Orlando Pirates le ena o beile tsebe re leboga thego le theletšo ya gage
0: ya mammetša beny go tswa ka kwa mokopane
1: ya
0: mo lefelo leo le bitswa go rantlakane rate yo mogolo wa Orlando Pirates o e rata ka pelo le moya male go gona ke a tshepa gore o a keteka le ga le mošomong le sadilo ka mokana ga tsona ke Orlando Pirates re loka ga botse
1: ge o borela ka motse wa mokopane o na le tshamagantse ka kwa motseng wa mokopane a re boele papadi maemong a bole somete wa Orlando Pirates ba nyaka tsela gore ba tlaise go le kae go thobela FM ya le go tla ga tsela Afrika Borwa ba re tshetse ka ntla ebile ba re lebelele ka motsetseng setlhopha sa Orlando Pirates a efosekang a etlose kwa morago ke setlhopha sa Skukune United go mošate wa tsebo le boithabišo mo motsetseng wa masomešupapedi MTN 8 wapa wapa 2 Orlando Pirates le fela Skukune United palomo ka dino tse tharo tsa Orlando Pirates le fela ba bina noko ebile ba ya go dia phetogo le tshwana le ga matlhanku ka tsere sebo senyane thabang matlhanku o tsena ka mogare lebala o tsenela le tshwana le ga Museu
0: le yona phetogo ye o fela o re go na le phetogo ya mngwa ka mngwa moralo ka pele ka moralo ka pele thabang matlhango ka mongwage masomepedi franke ke moraloko e le gorego o rata go raloka ka kgathelelo ke moraloko e le gorego ga a swere kgwele o dira bonnete ba gore o ya ka yona pele seo ke bolelago ka sona o ba a se dira le ko setlhopheng se a tswang go sona sa se welele FC
1: mo historing ya PSL ge go sale go tlišwa loto la pele le loto la bobedi phadišhanong yona ya MTN 8 motheletše thobela FM mo makgeng a lesometshela a gona setlhopha seo se ileng sa retolološa go latlhegelwa lotong la pele ba thopa lotong la bobedi Orlando Pirates
0: ebile Frank o tsebe gape gore se se diregalang ka mo lepatlelong le se napile se ba le khuetso ya se swantse go direga mo letšatšing la go sasa papadi magareng ga Mamelodi Sundowns le Golden Arrows
1: o thoma go binela nonyana sebešo
0: ke go botša nnete
1: a retse tla re ke dipitse
0: o kana maokwešiša gore molatedi wa Orlando Pirates ke eng se e le gorego wa se duma gore se direge mo letšatšing la go sasa
1: ba re ka motsetšing setlhopha sa Orlando Pirates setlhopha sewe e leng gore ke papadi ya bona ya bolesomesenyane motheletša thobela FM phadišanong ya MTN 8 ka tatelano ba sa latlhegelwe o ka gopola ke dinkgwetemaga amane.

Bamitsa fela ba re ke malwa bo tshiba we. Are hey matata matata matata matata. Motho shube ka ba kilwe. Khona taba go tshwara pomeng ya the best of malwa bo tshiba. Ana le malwa bo tshiba boys. So khwari sa mmino wa kwasa kwasa ka bona wa Afrika Borwa dinako tsa gagwe ke go botsa nnete. E no be lore ka lebaka la gore mabua tsa batho yona re be re tlaba re sa ipsina ka bomalo wa botshiba wa tseba re iketlile le bona ebile tšašile lengwe re thoboledišana le bona gona fa go thobola FM mošate wa tsebo le boithabišo bjale bothata ke gore mabu a ja batho. Album ela ya gagwe ya go ba le dikosa sa go tshwana le bo a le ya kgolwa ya go ba le dikosa sa go tshwana le bo re kgopela thuso ya go ba le dikosa sa go tshwana le bo gomola ngwanaka letlhakore la kolobe e kwa le balobedi o ile a ka go dira ka letšhakosa engwe ya go tšea ga botshekudu wa itse ba kosa ela ya gagwe ya go bitswa gore ke Moria. He bona le go sa malwa bo tshiba ba ibitsa gore ke Moria ya ka go yona wa tseba keng o bitsa ba itapele ba malobanyana ba ka bolo Afrika Borwa re hey kopanang gore tletle kgonege go ba shebe ka bolo Afrika Borwa Thobela FM mo shate wa tseba le bo itapisho mo kibelo mo botsi wa tseba keng e bile go se go fetse mo tshelitsi wa Thobela FM tlhogo e metse lot wa ke monye o na mo botsi bo gore bo se go bio e na le go ba tau gape sa gagwe borena se re bjale bošego ke tau boa ja wena go bo o sa tsebe go o sa itlhokomeleng re tla re re go sasa ra tla ra kwa tse dingwe tse e leng gore re be re sa di emela a gona molato ke kgola gore go fitlha gape yale motheletše mokibela wa gago o bile o mo bosana o mo botse kudu a wa rena rena re sa le gona Thobela FM e tlolo go tlopela tlopedi ka mmino wa go tšea gabotse wa go tswaka fane continenteng ya Africa a lebeletše dingwe tša ditiragalo tše di botlhokwa tšeo di diragatšego continenteng ya Africa motšheletše e re ko go botša 1891 letšatšing lona le la masomepedising ya kgwedi ya Agostose sehlopha sa rugby sa Afrika Borwa sebese e re ke bone fa sebe se namile se ya go tsenela papadi le sehlopha goba kere se ile go tsenela papadi ya sona ya bobedi ya boditšhabatšhaba ya botlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhokotlhok
dikopane la fale eclectic cricket ground Kimberley ya gabotsi e be ile ka mono Africa borwa e be se ka Britain e be ile ka mono Africa borwa sa Britain se le ka fale ke go ya ditiragalo tsa papa tsa di papa di tsa setlhopa sa rugby sa ka bona nageng e o ile go re se e ka se papa di yo e ka se tsoge e le betse mo tshele tshikala ka lebaka la gore e be ile ya bobedi ya bodi chaba chaba ga se tse o fela tse o rena re go swara tse go tsona bo se kombya le khone go Africa ya dina lady go na le tshedimosengwe ya botlhokwana e o tshwanetse go e tseba ka naga ya Ghana ngwaga wa seketemagolosenyane masometshela senyane 1969 Ghana ile ya nama ya mpšhafatsa mmušo wa bona wa ka wa bitswa gore ke Ghana Second Republic. Kofi Abrifa Kofi Abrifa Bush wa mokgatlho wa dipolitiki wa go bitswa Progress Party e be e namile e le gona a namile a thopa dikgetho ka nageng ya Ghana a ile a ka tshepiša bao ba bego ba bothega gore e re ke le botseng ge nka thopa dikgetho tse re tlo nama ra thomološa fase ka morago ga gore re hwetse boikemo a ra thoma botse demokrasi ya rena se re thome botseneng

0: も懲役すばりさくおしゃ。三万ごん。re ka bolela tse dintšhi ka ena motšheletši mo watšhobolang FM e nobe e le gore ga bjalo wa tseba ke nyako go boledišana le bo Professor Mahlaela radikomikana šuke e kgokagantšhitše le yena ka bogala ebile ke a motabiša re ke botše motšheletši pele gore ke be ke mo file Maria Kembo go Afrika ya dinaledi ka yena re re Democratic Republic of Congo Shonda we alba bia gosana ya go swara dikosi ya go swana le bo Femme Africans Africanes Escrobondo ke tle go fiona yona kosi ye le bo Kebana Liberté Skalabala Erika Likiedi le Ibrahim le Erika Ambient ke tšeo ka moka o dikgwetša go go tšwa albumong ye ya go bitšwa Dino Bangu ya Sam Mangwana go na le albumo engwe ya gagwe ya go tšea gabotse o e bitša fela gore ke Transparence ebile ke na le go fa koša yeo ya go bitšwa Transparence mogaga mola wa koša ko go botša nnete go tšwa ka fale Democratic Republic of Congo Professori Mahlaela o na le nna mo mogaleng Prof Madimeša ngwanešo e re ke go tama ke be ke go amogele lenaneong le la Afrika ya dinaledi ka mokibelo
1: kobela mogashe ke dumediše le batheeletše ka moka ba lenaneong le ba metleng ka moka ke re thobela
0: Prof re tloga re leboga kudu go ba le wena motlhomphegi ge o fela o le moeng wa rena mananeong ao a gašwago ke make mo go thobelang FM ei lethabo la ka la go boledišana le wena le tlhompho yeo ke bona a gompha yona ao o ntšhala morago mananeong ka moka banna ao apo wa tsebo ntlhomphile ngwanešo a go lethaba radikomkana nna le wena a re bolele ka meriana ela ya gago gopotsa botheletše le tsa motheletši wa rena ka meriana e o ititeela go prof yeo ka yona banna le basadi ba go šetše go morago ba re Professor Mahlaela we re sa nyaka go ba gabotse re ikwebjale ka masogana re ikwebjale ka makgarebe le ge e le mahlaku a matala gore fa le diphapošing tša borobalelo hei ba no fela ba ipšina prof le thoma kae
1: mogaši le maaba le ke sa tšo tsena go tswela mafasteng ke ilong yakana le pheko eo ka gore ke bone ore ya fela ae pheko ena ke tlile le yona ya go matlafatša bakgalabe ya go matlafatša bomme gore aowa ba sekanapa ba no felafela pelo ka mo dikamoreng ba kgone go tshegatshega le batho ba bona ebile e setaba ya batswadi fela ba bagolo le bona basogana for ba kgone go ba le bana le bona makgarebe gore ba kgone go ba le bana re ditshwere taba tšeo e berekana le bale ba bagolo go tša ba tshwenya ke photostating matheka go tša a imela nako e nngwe o tshwanetse ba ntšhemetse motlhapologo o ne o rothelagana mo ebile wa šalela a otswe ka moka ke mmereko wa yona le baore a otswe ka nete ba peinelwa ke mmereko wa yona and then re thuša ka moka ka moka ka moka ba kwang matheka le ba makgome o kgwetša motho a thoma go roroga le mmele a tshware taka ja dijo ya dijo and then e a bereka gore e berekana le mmele wa motho ga botse tsepekwe ke e bija makgona tsotlhe
0: banna we makgona tsotlhe ngwanešo re tloga re theleditše gabotse ee batheletše ba rena batle ba go kwe go fela o bolela ka yona go thoma ka bakgalabe ka mehlapologo ya bona ge ba namile ba se gabotse kore a ntwe we e alafa mmele ka moka pjale prof re botse ke loba ke sa tsebe gore na bjo bja maoto bothata motho ga a tlile ga Mahlaela Mahlaela o mothoma kae motho wa maoto mo nakong o a hwetse ebile o gakanegile prof ke ra motho ka malapeng ba gakanegile ba tlišitše le bana ba re bana ba tshwenya ke maoto
1: a ke feleletše mola ke thome ya maoto yona e ke tlileng ka yona yona e o ena gona jalo wa ba gabotse gona jalo mogaa ya ba gona jalo yona ele ya banna ela
0: yona ela ya ka diphapošing ee o nwa gona bjale go a ba go a loka gona bjale
1: Waluka gona le mohashi.
0: Au banna we. Na ke o kwela professor Mahlela le botheletsile la o itsiela ka tsebe. Wa kwa hore bya le. Hey, a prof bya le ona wepa gola ona mma ko go tsa nete.
1: Ya tlhakantsha, ke tlhakantsha ka matla.
0: Oh, ke tloga ke go.
1: Ya tlhakantsha jwana.
0: Gore ke matla a go tswa ka ntshwa ga meriana.
1: Mohashi.
0: Prof a bolela ka botata bya maoto.
1: Mohashir na le batho ba tshwanang ke maoto he ba tsena ka mmereko. Ba le ka gae motho wa modimo a hana bothata. Fela a re tshwara sekafutsing a tshware pegana a thoma go tsena ka mmerekong na pele maoto a le a motsweri. O mongwe maoto a le ka ntle a se ka gae a wa maoto a le a tshweny nete a tsena ka jarateng na pele maoto a motsweri. Bana ba le maoto a no thoma o robetse bosigo a no kwa ka mo Easter maoto a thoma o motsenya and then o mongwe o re ha se pila no kwa selo se motho ba na pele ke gona o lo tsebe o thomile re ne maoto a o roroga ra le maoto a o se roroga ro peina fisha mara wa lebella maoto a ke a mabotse a o roroga mangwe o re monwana wa sobelela a mangwe a tswa dijo a mangwe a tswa dikhala a go le tla le lengwe la magwagwa mo godimo even a change every lens so ke maoto a o a tsenyang batho amangwe a tswa le metsi mohashi jwa lokare ba se duje ngona go ja o yela metsi ke maoto a motho a o amangwe a no tlo a bola straight bano nna ke busy ka maoto a o make sa ditlhare tsona ke ke tsama yang ke nyakana le tsona go tlhaka ja re maoto a fola ba fola bontsi mohashi.
0: Prof a re bolele ka gesetse motho e le molwetse ba mo tlisitse fao go lena a tshwenya ke bolwetse bja tlhogo a sa di gape ka moka prof a ke tsebo re dithušana bjang le molwetse yo bjalo wa bolwetse bja tlhogo gobaakere molwetse wa go lwala monagano ga botse ke ebie ka polelo e botse
1: mogashe ke tloga ke na le tsebo ya bolwetse boe ke ba bontsi ba gona ke ba thusitse ebile ba ga botse ga a sa thoma mogashi okemaalafa bonolo kudu a ka no ba bolela nnoši a ka no ba o mongwe a bolela ditaba ka gore gantši motho wa mokhuto o kgwetsa o mongwe a ne nako ya go lwa nako e nngwe o ba ga botse gona ba le mongwe a re ga duje o no bolela ja o ikela kwalo le motho go a ba le a reng ga duje wa araba wa fetola wa a kwa re e tlogang mo yang kwa tlogang mo yang kwa and then ke na le tsebo ya batho ba o ka moka gore go a bolelang a araba go ra gore go na le tse a di bonang o a lwang o ra go na le moye a e bonang
0: ke tloga ke le kwa botse prof a re fetse ka taba ye go na le gore bolwetse bja goa e na le goba seka sa gore motho o na le badimo a ke tsebe goba mohlomong go na le ka fao go fapanego ka gona prof prof wena o thušitše ba bangwe ba batho goba mangaka nko tlo re botse ga botse gore na bolwetse bjo bja goa bona le go ka ba seka bjang gore motho ka nnete o na le badimo eupša pelong ka raba prof ke rata go tšea papatso o tlotlo o mphetole ka morago ga se
2: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup. E diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
3: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tla tswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Re bolelisana le Professor Mahlaela o gona mo mogaleng. Prof o na le nna ngwaneso ke be ke botsisitse potsiso.
1: Mogashe ke tloga ke le kwile a ke thomeng ke le taba tsa badimo. Mogashe ke leeto le letelele kudu. Le tshwanya keng motho ngaka e kgaole jang molwetsi ka gore motho a e wa badimo tshwanetse re lebelele gore a e wa go diagalang gape ga o seno owa wa re o phaphama ra re gago tshwanetse o yaga matlhala go bina malopo um o tshwanetse gore ga e wa re bone gore wo ke bolwetse ba owa go na le batho ba wang o ne o thoma a shaka a waragaraga a fetsa a shilya molomo wa diang go ja e tswale lephelo a se wa o tshwasešiwa motho oo ke bolwetse ba owa straight o nyaka wala siwa a fall mara wa reng ga ewa wawa a fetsa a ntšha ditaba ore ga a papama ka morago a le boje ditaba go bone bomangmang wa baso wa ba tshwantšha and go na bona gore motho o gona kwa gabo papage and then o robetse ore kabo magolokhukgu ne a le gona motho a mmalang ke ena ka nnetenete ke ena so o bala le meaparo o bala dijo tse ka moka le dipolelo tsa gage re a kwa gore ke badimo ka nakong ke badimo wa nyaka go ne o ntšha taba fela a se badimo ba reng motho a bine ba bangwe ke badimo bano ba mo go ena mara ba ntšha taba mo go ena ba kgona go bolelela mo wena so wa nyaka go bongaka ba o thusa batho le gona re a lebelela gore ko wa o thusa batho ore o mongwe ke ngaka tshupi so se bele medimo ya gona gore e tsamaela ka lefapha le lefe mara ba bangwe o kgona go wa so ga e wa re tsamaela sebolwetse ba owa re mo thwasiša napele re diathata ka gore a ka se fole so ga e wa ka bolwetse tsantse a lafe o bolwetse a fole ga e wa ka badimo retse re maalafe ka sedimo tlhogoela e tlo fola mogashe.
0: Professor Mahlaela ke moe pholo
1: e le go gona
0: mogashe ke thabetse go boledišana le wena bošegong bja lekgono wa tseba go o ditse o bolelela ditaba tše ka moka motheletše wa rena a go theleditše o ba a tseba gabotse gore a bjale nka ya ga Mahlaela bjale ke a kwa ba re o re a ka thuša ka se a ka thuša ka se a ka thuša ka se a ka thuša ka se ka ge le phela le re phegelela ka diketelo go tlo boledišana le motheletše wa rena. Prof re name rirume mongwaka le na le dinomoro tseo e leng gore le ka difa motheletši wa rena la ba la mo eletša gore a ka le latelela kae.
1: Ke nnete mogashe lebaka le diang ke lešhale morago mo gongwe le mo gongwe mo leyang gona ke taba ya gore setšhaba ka moka batheletši ba thobela FM ba nthegile that's why ke kgona go beeletša go fitlha mengwage ka moka ntle le go fitlha lekgono ke maatla a bona le maatla a thobela FM so ke a kgomanega makweng rama zebediela ka labotlhano ka kgwetšagala gape ka johannesburg ka mokibelo o mongwe le o mongwe o tshwara le lekgono ka moswane ke sunday ke kgomanega ga maskrara a ke disorpele ka johannesburg ke kgomanega crazy street building ke Sambro House nomoro 25 Crazy building Sambro House ka johannesburg ka mokibelo ka maskrara ke surumane mo church sport ya surumane go na le bodo ya ngwala Professor Mahlaela ke mola moruleng mo sekambaneng and then ke ya ka monday re ka kwa vizikuhle kwa saja mhlanga kwa ndebele re mola pola molo ka morago ga pola molo re mola go mbonane mo shirong ya mbonane re lebane le galitos ya dinama ja dikgogo go na le bodo mo dileng ro gona fao and then ka labobedi re ka kwa Bakersfort ko mareseleng Bakersfort mareseleng ka labobedi e nngwe le nngwe ro gona mareseleng ka tshwaneng le gona roba ka monday wa di 7 e seng ka beke wa monday wa next week ela ya o latela roba ko matshwaneng ko lenyenye tshwaneng ko lenyenye mo house number rena e 873 lenyenye Apollo Street go tshwaneng ka di 7 and then ka polokwane ke laboraro polokwane mola Dali Street house number 94 Dali ke tsara sa dirapa ka khale tsa makgore ga o tsore spa sa city center ka pa mola kabra wa building ya lebua next door le kali ache ba le pala le ke la bone o shongwane 2 markara shongwane 2 markana ka tsela ya o ya marketing hona le bodi wa ngwala professor mahlala ke khaoso le mmolo wa phahla dira ro gona fa o ka la bone na le dinomoro tsa rena ke re fang ba theleji ka meeting na ke 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7 ka le bua ka mo ka ba theleji ba khone go theleja le lena mo tshwa ba ha shi le ba tshwereje ke re go professor mahlala ke mo we pholo e le go gona
0: re na re le bogile go kwatse o ka moka o be go di swaretse mo theletse wa rena prof re ya leboga go fitla re tlo kopela gape le ba ke le o letla go ke a leboga mothompedi
1: more
0: tobele FM mo shate watse bolle boi tabisho bya le ri a tloga re le ba Angola you know we re kopana le mang re le ba Angola na banna we Sopeni sisi. Eduardo Pine. Arhuena Ari. Aminsa Vilinza. Kayena Role Lebadi Rabotir Lebadi Tabing. Kamera Ukaditaba Ryakatampa Nakapekuchala Pele Kalnaneo Lam. Africa Yadina Lidi.

Africa ya dina ledi namile botheletsi e namile ya khatlampana go tswela pele supana ko ile besetse supa ka bra oga iri ya seswae ge re tla ba re bile le go khabola ga rugby go ba le ga papadi e fe go ba e fe ka gare ga Africa ya dina ledi re tsietsi iri go ba tsepedi go ba wa tseba ina na ko e fe go ba e fe a re ka se kgone go ba le Tseba minum, kala kala or minoshi wa kakam, nyaka ro chatle ro feminum teleji, weep sina, kuno tswana lo gona biale, ke ke tloga ke le ba kaena bana ke a tloga, ke le ba ka Botswana. Ba khaits di melanga fo Botswana. Bo se le be pike jalo. Bo bo bono njalo. Bo khaburoni jalo le mafelo a mangwe fela a le mantsi Duncan Sinyatso and the Kwanyape Bench Nyabibuela Khai

Yona Botswana we raipsina ka yona ko sha yeo mutheletsi nyabi boela gae dalkan sinyatso and to the khonya peburnt go tswala ba mo ya bona mutheletsi ba ibitse fela gore ke mephato ya maloba ya fela byalo. Hey, kapaka gopola wa gopola re Botswana ka se tlhopasela sa bona sa go direga tsa koshela ya kulenyana. Hey wena we kulenyana gape ile ra tsenwa ke kulenyane wa tseba king ra tsenwa ke kulenyane ya ke sa e gopola koshela ile a tsi Afrika bo roka sa sedi wa tseba ka khwetsa ile yona ile yona ile yona ile Botswana ile Botswana ile Botswana ile Botswana ka lebaka la gore ke kosha ya setlhopha se sewe gana ka fale nageng ya Botswana loko le bjalo Duncan Sinyatso o na le ebile o itshoba letshoboroko jo bogolo Duncan Sinyatso the Khwanyape band ke setlhopha sa gagwe ya go na le warra wa gago o le ena a tatagane go le ditaba tsa mmino gona fam wa ga Sinyatso ya ke ketapele ya go tswa ka lapeng le go le bjalo wa gona bola tobutheletse wa tobola FM. Hey a go ne tseba mmino ka lebaka la gore re o kakatletse mmino a o kaka re nyaka go gobatsa mokgwa wa gona botheletse wa tobola FM kgweding ye ya basadi o tseba gore mmino yona mmino ya o ile ka bolela Bob Marley a re music will hit you so hard but you will never get hurt but it will hit you so hard ke se re se dira go fa wa tseba ge re na le wena go no sone le ge ke tloga bjale Zimbabwe Andy Brown and the Storms Africa ya dinaledi go thobola FM yo go fa ko say tweet DJ yo mongwe wa komona Africa borwa le na ile a mo khatla ko say wa tseba IT a go batla batho ka yona Africa ka dinaledi.

0: go tswa Zimbabwe re le ba Cameroon. Go tswa Zimbabwe re le ba Cameroon. Re go topela mosadi mamisa fela gore ke Charlotte Mbango. Go tswa le bomenya gagwe o ile ka ibisa gore ke Konkai Makosa. Re go topela yona kosa ye. Ebile ka go le lengwe e le go leina la album.
1: Le Palale, if se ne ka tobele frema.

a ka gare ga wele semo e le gore nna le wena re kopana gape tšatši la lekgono a mokibelo wa mafelelo felelo felelo felelo mo kgweding ya basadi basadi bomme e tiang maatla a re lebeleditše e le gore ke nnete di gare le tšea ka rolo lefase la ka keno re ketemela ka kwa go la Nepal mo e le goreng re kwela ditaba tše e le gore ke tša masetlapelo mo e le gore ga bjale batho ba e ka bago ba šupa ke bona e le gore o netefaditše gore ba latlhegetswe ke maphelo a bona mola e le gore magolo a tshela masomešupa tlhano ba sa nyakiwa go tse gore na ba ka ba ba le mo kae a kere batho ba e ka bago ba le magolo a tshela masomešupa tlhano ke bona ba e le goreng ba latlhegetswe ke maphelo a bona mo e le goreng dikete tše pedi magolo nne masomepedi tshela ke ba e le goreng ba sa timetse ba sa nyakiwa gona ka kwa go la Nepal morago ga mafula a e le goreng a ile a napa a ba gona gona ka fale gona Nepal gomme re re ao bathong a go sena pula a ka lebaka la ice ye e le gore e ile ya napile ya tologa go tswa go malekelekeng a dithaba gona ka kua ya thiba noka a morago noka ile go tlala metsi ele a napa a thaoga e le ya mantšhi a fitlha ka malapeng a batho a senya le go bolaya magologolo a batho gona ka kwa go le Nepal re amoya ba e le goreng ka nnete ba šetse ba sepetše e robale ka kgotso.

0: sa phere mmekwa ke tsere letsena kae tsa mabati banna 086 6 7 0 2 4 5 2 7 5 mošate le kae? Re gona le kae? Ke tsamaya le a Hashem Ladi, brenda pa. Oh yeah, brenda fa se ma brrra. Ke a leboga, ke mogadi malebana ka mogatoka. A ba dumela ka gatoka.
1: Tobela tobela tobela fe mo shate WhatsApp la bo ithabisho masimbe hlano metso tso re ya iringela ke ya bolesome ke ya utswa pa ke ya go magala dumela. Eh, Zixi mo ga jole kae na? A re gona le kae? Re gona bula Alfred Mukwanyele ka mo mapela a ke mmatlo ga kere. A re Alfred. A nna ke tsamaya le spoke se itse bra ya ka. Rabaki. Rabaki bra ya ka. Re ya ba ga ba dumela ka fao. A le na ba dumela go bra Zix.
2: Tanki tanki tanki tanki tanki tanki tanki tobela fe mo shate.
1: Le gae? Re gona o bjale mma. A wa ke nna o. La thaba le thwele mmawe. Ke nnete. Bona re na re phela re ya be re di baki. A re ele ra baki. Letsana ka metseng ya batho. Ya le mara o a be re baki ba bona ona o. Monna ba bangwe se ba le. O ya. E re go le bo. O le bo ga ke nna sa mba. Ya ba re o ka no ya ka motse le ra o ne monna. Wa laola. Se segolo ke ge o apere paki. Ya, ya. O humana ebile e le wena o monnyane. Ya. O tlile ka re ga lapa la monno e le gore motlho mongwe o šitse e thobaletse boroko bo bogolo. O ne a pile o ithušana le ena mme wa ka mowe. Bana ba ka mo ba o feta. O tsoga ka di-BVD. Šetse o ba bitsa bana ba ka. Or Fathers. Obea, obea, obea, papa o nyaka o bona pirates mo. Mpermote. Tobela FM shate. Arlochi.
3: Tobela.
1: Ama, lo tswarela tle. Tobela FM shate.
3: Break se dumela.
1: Le kae?
3: Ona le kae?
1: Rona.
3: E se le le go peka mo go a phasha.
1: Ke le kwa botswa thwa a phasha.
3: Akhem la vi bona e go botsa mola ke sa para tsa Christmas.
1: O ya.
3: Amen.
1: A le go di bela ka boga phasha.
3: E le bona we.
1: Tangi tangi tangi tangi motokwana motokwana tsobela FM ke ya go magala le wena dumela.
4: Christmas.
1: A re.
4: Go ke se.
1: Le ga ira.
4: Go ya go lo dira ke se ke ra rafir pe po slegte mana mo mo sha tshuki tana.
1: O ya.
4: Go goma na le mmare ba tsa maya le mapr
1: mapr
4: na ke morongwa ga go bola wa kere ke fikisha le tala ke go go dikrita ja le o tya le wa kere musha
1: re na lo ena morongwa ga ogelo ya morongwa a bolawe ke nnete ya wa o fitlisitse moletsa fela tsobela FM dumela
4: le ka ena
1: rona le kae
4: krimo promise kompale ke le mmashika so Brenda Fassi
1: Brenda Fassi Thank you, Sabo. Got to the famous shot, eh?
5: Tala Brazil.
1: Legaina.
5: I don't like to a Hale.
1: Ah, Rebara to a Hale.
5: But the Malis spoke
1: Rabaki.
5: More.
1: Thank you, Sabo. Yeah, ke tswela fema go tla ga South Africa borwa. Metso tso shile ke ma sombedi pedi re lebele iri ngena ya bona so me go pola hore ka iri ya bona sometse nna le wena re ga o gana DJ o ka tla ba etla nemela ditafola a re bona ye ke tafola ya motswako. Nne nna ke a tseba gore tshiding tshitsona re na le tsona khatho ke ya ga go bela ka motheletse. A tshwana pele ga wena gore ya ga go kosha e kwa le ka re ga wena so dumela mo laetsa go WhatsApp line ya rena ya 0650743505 0650743505. O rumele ka lentjo ke wa ngwala re nyaka go kwalentjola gago mohlomongwe o latlhele gore na ke ka lebaka la eng o kgetha go shana yego gore kgone go topela yona ka metlhale ka mabaka ke thobela FM le go taga South Africa borwa nna ke nna Zix ke leboga theloje le thego ya gago ya lenaneo le ka metlha ntumelele ke ka moge ke bomo ke go topela magala a e le gore a kgethilwe ke wena
6: ga re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatse dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantain Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Province in Mpumalanga.

Yeah, bet you have Shwazin. Ken nete uti ifana matsotsi go tshwa iringe la yebo le so me go thobela FM ba be tsona lena no ba SA West Boy siza lena DJ Janisto o mongwa ba dira ga tshiba ile go reng province le Mpopo ke dimela ke re e gantsha ka yena Janisto go bane monna o wa tsiba go kopana le yena ka e kapakae hi man ei wa e kokobetsa man Janisto ke o mongwa ba dira ga tshiba ile go reng ke dimela ke re batho re ka no ba ile gore mohlomong wa re gone mo amogela go swana ona ba ile gore ba ka no bolela se sengwe fela go ya le ka fao ke leng ka lebeledišiša ka gona kudu-kudu mo meletlong e re kopanang le yona goba re kopanang le yena mo go yona ke monna e le gore o tloga a ithobile monna e le goreng o amogela motho mang kapa mang ga a lebelele gore wena o wa matšhilana ga a lebelele gore wena o tswa ka lapeng le e le goreng ke la mohuta mamang o amogela batho ka moka ebile ke ka fao o bonang le ka fano provinceng ya Limpopo kudu lebeletše mmino wa Lekompo o tla lemoga gore ba bantšhi ba badiragatši ba napile ba kgona go nyaka go šoma le yena ke dikwaša tše dintšhi mo e le gore o napile ba mmetša gore ke six gun ba re ga a tsene fela hei ga wanate featureman ya Janisto Maluleke monna ra o tlhompha jana ra o tlhompha yemedi fela metsotso go tswa e ringela ya bolesome go tshwabela FM la go tla ga tshola Aforika Borwa a mmo e le gore e napile re tsene karolong ya bobedi ka gare ga kgetho yaka kgetho bjelo e le gore e tswa go wena bjelo ka motheletši wa tshwabela FM gomme go nyaka gore ya gago koša le wena e kwale ka re ga wilese romela lentšuše le o no thoma ka gore ke kgetho yaka ke mokana wa re wa 6 ke nna mamamamang ka lentšu mo nomorong ye ya 065 074 3505 065 074 3505 ke motla go nkhumana gona wa napile wa mpotša gore ke go ralokele efe nna mošomo wa ke no wa mokopana wa go itopa ka napile ka e raloka gape-gape o ka napile wa latlhela mola Facebook wa thobela FM ya ka tšatšhi la lekgono wa mpotša gore o mo o leng gona o mo kae go diragala eng o ipsina ka eng mmino o ke o ralokelang ona o go dira gore o iko o jiwang tšatši la lekgono gobane bjalo ka motheletše o na le maatla a magologologolo a go kgetha le go netefatsa gore lenane o le raloka mmino o tswang mo go wena o kgethilweng ke wena a lebeletše gape seopedi Dolly Parton o e le goreng o napile a re šile kakane lefaselela ka keno mo e le goreng batho ba bantši ba ba sa tsebo re Dolly Parton ke mosadi o e le goreng ka madimo abe ga se ya kgodi goba le bana mo bophelong bja gagwe gomme ba nyalane le yena Carl Thomas Dean mengwaga e ka bago ye 60 ka moka ba le mmogo dikošana tšea ka bago a kgona go di tšweletša ka kgonne go dingwala ke tše ka bago tše 3000 e banna ya a lenyalo la gagwe le yena a Carl Thomas Dean ga se laka la phatlalatšwa goba la bona la kwala goba go bonagala mo mararang koding mo dithekenolojing le kae kapa kae le ge a ba fela a iya go diragatša mo a diragatšang gona o boka se bone Carl Thomas Dean a le gona ebile o boka sekuo ba re Carl Thomas Dean o raoa ke na le yena kaekaekaekae ba latlhela diswantšho mola dikgokaganong tše le yago bjalo le bjalo batho ba babedi ba bona ke batho ba e le goreng ba rata mmino wona wa country music mo e le goreng ba napile ba ba mmogo ka madimabe Dolly Parton o ile napile a re šia mo bekeng yona ye ka lebaka la malwetse a e le goreng o bile le ona e fela Carl Thomas Dean le yena le ka go fitlha ka se sebaka ke monna e le goreng ba batho ba ntšhi ba ipotšha gore banna monna o ke monna o mohutamang mo le goreng a re lebeletse gore batho ba ba ratanang le batho ba e le goreng ba tsebega goba ba tsebagala go ba boima go ka napile go ka ba kare ga dikamano tša marato le batho bao kudu-kudu mo e le goreng re bona batho ba e le goreng ba ratana le batho ba e le gore ke ba tsebalege ba nyaka gore le bona ba tsebalege go bona motho a rawa ke nna wa mamamama wa tseba o tla mo latlhela dikgokanong tše le yago wa tseba o tla bolela ka yena kaekaekaeke le mafitlhileng gona a rao le mpona ke ebjalo nna aowa seema se rile ke motho waka batho ba modimo bokgaleshiba mengwaga e ka bago ya 60 ka moka a nyalane le yena Dolly Parton a sanka a ba ba tloga pile a fitlhile bathong a re le mpona ke ebjalo e rena re palelwa keng re nyaka ba re kwene swantse re ba ko ka letalo tsebela FM e metlhale fela metsotso tswa e reng ya bolesome dumela.

0: tsela gore ge se tlo mo bina o tsika le motho o botsa fa gore wena o khone o bina ya a tsika ba ba gona wa o botsa fa gore wena ha o khone o bina eh eh wo gona ke go sha ke a tiny review tsa fa le nkosi the hustler bare wa bina wa bina Atomala FM le go tla gashola Africa borwa.
1: See the hustler on the beat.
0: Moshate go dile mama shate kwa tsebo le bitabisho go me ye kine go ya gago ya go rompotse fa go rena wena. Wena me la ka play ya motswako o le mokae. Na mokae go na biela o bina le mokae. Wena me la ka play o le mokae. Thobela.
2: The Ghana.
0: Re go na le kae?
2: O bua le ka fort mo zone ya Shigoma.
0: Ke mo khola se Shigo.
2: Eh bo.
0: Ai bona, ari na me la ka fola ke ka mo khola se Shigo.
2: Ninja makuba le flora se muluka.
0: Ria
2: na meleta fu.
0: Aba ina meleta fu la kere.
2: Nda.
0: Enda ndo ri alebo kwa tle. Etobala FM tafu ya mtsako timela.
3: Le kai ga mshat.
0: Ri kona le kai.
3: O bula la le kuosi mashallah o tswa library ya tahala ha usi la mo rincha.
0: Aka mo khona motu wa perekisi.
3: Blood river o feta sio.
0: O ati blood river se motu.
3: Aua, bolo o feta sio ya molete.
0: Eh, ke ya bona. Na ke khanti mo blood river. Ko na motu, khanti na le motu mo na le blood river.
3: O feta, a ke le o feta sio, o feta yo dire blood river wa tsaya ya motu.
0: Oh, a wa ruke ke o kwele.
3: Ya wa na ke na ke na nela da pola ke tshele di ke tshobela fela. Ya poa na ya tsaka di kosi.
0: Ari tsine nga kere.
3: Ngikile
0: ke. Thank you. Oh, tabaje, tabala FM timela.
4: DJ Oga.
0: Kale ka moy.
4: Rola ka DJ Oga.
0: Ah, na ke hola hle.
4: Le nna ke yana mela te flow so go gele ka mo 10 bits. Ga ke tswa zibidela makweng ga tshala, ke khulofela mapola.
0: A khulofela mapola ka bo khola 10 bits ke ole boga kere.
4: Moshate
0: o moholo wa tsebo le bitabisho. Ha tabela.
5: DJ Oga.
0: Nna le kai.
5: Ora le no
0: na gona
5: Gilbert Masema ka mo stabuswane o ena mela yona tafola ya motswako
0: e Gilbert ka mo khona stabuswane
5: ya gana le leno
0: a ke a leboga tle
5: thank you
0: ari robeng
6: e mo mo a ka nika
0: re go na le kai
6: bona ana mela mo ya lama
0: ana mailula
6: ari wana mma
0: le na be
6: ke khotla wana mma o go tsatsa di betse morasha ke ba go la lihono ba le mo masiala makere ba go le wa mma
0: e ke a go le boga kere
6: ke a le boga wishu
0: dangi we shu o tsola fm mo tumela
6: my person
0: mo twaka
6: go re mwaka
0: a go no kai
6: ke likile
0: e
6: bona ke na go la tafola le batho ba ka go mmapila ka mabuye la ke Charles Maleka le motlolo wa gagwe botlhale Maleka re le kgaitse di age le go sile Maleka le baga bo Brenda Mabuka ke re halala mapela jola ntle go thele tsa thobela FA
0: ri a le bo gare na meleng a kere
6: mo tshe salome se ma ka mo kopane mo sene ke nna my person
0: le bo gile tshe
6: thank you ata
0: thank you about safa go rena tafola e me ka se potsa sefe ke na le bed of the DJ is bed of the province se mo rofa rebeletse province tshepe di province ya Mpumalanga ga pele province ya Limpopo o tloka fa go rena ke bo mma ba lo le ba phadisha se tla le gona ka go ro ba kere mantsi bo le khono ke ba sadi re feletse go ri ya ba sadi ba infecta

chaiva gakara ngimgaga gaba mgaga manje sengimgaga ubu chaiva gakara ngimgaga gaba mgaga manje sengimgaga.

0: mošate wa tsebo o le boithabišo mošate wa dialemoya gomme re feleletša fa a re na le motsoko mafelelo motsoko go tšwa go šhadikota gona ka fa ebile o tlile fa yole ka monna ebe fela a thekga basadi ebile re feleletša kgwedi ya basadi ore ke akela
1: ka nnete thobela batheletše ke a leboga gore le nkamogele ka kgwedi ya basadi le lore le re na re no tsatsela re ra latlhelanyana mara ra leboga le ramogetse basadi ba le bona ba bethile kgwedi e ra leboga mane boledithounu le bo dols ka moka latsakeng a re ko le bosi ka metswako ya bona
0: elefa ke ne wa tsaya gore na molaetša ya gago jele ka monna o re mo basadi ba kudukudu retse basadi ba le ba tlang mo tafoleng fa basadi ba le ba tlhoa ba re tshwakela o re mo bona
1: latsa ke re keng ke re kgotlhelelang tswelelang pele ape le re bolaisa go bina latsewa gore mmino wa lena le ka mokgwa le ditswakantšhang ka gona re kwa bosi gore ebilane kgale ne re sa tsheporaoa industry ya bo DJ ka kry-a le gore bjalo e tlaleletse ke basadi ka mokgwano le gore ka 2026 re bona ba tletse ka ra industry ka mokgwano maraoa re tswelelang pele kgwathišang ebilane re nyako no bona le tsene ka bontšhi
0: mantswe mabotse go tswa go šhadikota o ba feleletsa o tsa ke ore ke re so gore o be gone bjale ka monna re ba fa thego ere wena bjale ka DJ le tlhakana le bona mo ba letja gona le ya ba bona ebile le wa le ba kwa le mo dia le moyeng o ba kwile le mothobela go me twa re le wa kudu
1: ka nne tawa re twa re le boga ka mkhuba ba phela ebile na ke re ba phela ba re bethele ka di soul tsela di soul and R&B le ka re di deep house ra kwa ba tseneletse piano yona ebile na ba sakwa ape ke bone le ba bang le ba ba tia le kompo gore ke re ba le matsatsa gore DJ tsa o tia di kompo le kompo le re ha no ha botse ha o ha o sana mo ba sa tseneng botse
0: yeah
1: e gore ba no fata ditsela ba tsena mo hotle mo
0: ene re ba le bogisha tle
1: e ke ntwe botse man e
0: yo le gere fele tsa basadi šhadikota wena motswako o tshwereng kwa mokhuta mang
1: ya nna motswako o ko o tshwereng ke motswako o le gore latse gore nna ke tumme ka tsona di-deep house tsona tseo so ebilane o na le special track dedicated to bona basadi e le gore bjalo e produced ke producer e le gore ba re ke Divine Lopez mara e ke remix ya ba re ke mang Shane RSA ya 1060 remix yona e re without you ke re basadi gape ka ntle le lena ka ra industry mara latsa keng ne e tlo no bora industry so that one dedicated to you ladies for this month
0: okay šhadikota gomme ke nako ya gago ya gore o tswalele fa tafola ke nako ya gago ya gore o tswalele fa kgwedi ya basadi ile re lebogameletša e mebotse e le gore o e lebitše fa go basadi re a lebogaša dikota re nametše tafola
1: tankoo